0: wakala ngeche zlami ngakumbule Pitori. Ngakumbule Soshanguve. Lapho Soshanguve nje zlami ngelifuna njalo wentokaza ngaza ngakhohlwa njalo. Kyayinyaka Jeresi yaka.
1: Beyakade zathi nengozana le kuseyimina umkhokhi inengozi le nami ngiyakhala emawotane lapha ngasepolice station emzima kamhlongo nejakethi yami eminyama lapho ngayasha ngo-25 ngiyadinga sisi ngiyadinga jakethi yami sekuyabanda siyifundisa ngixa siyiqinile manje ishushu mani
2: ke ungayiphathi yejezi umuntu imali enami kungasala ijezi lami ngapha konongoma heyi kwento mzawanongoma eyi ngicela ningiphathele ijezi lami we ayisekosala behlaziya-ke abahlaziyi ake ngibonge mnewethu.
3: Niyazi mina amajezi niwafunanga ukuthi asifanela kanjani thina. Ayikhaya asifanele amajezi futhi iphosta ngeni wathole veni.
1: Nami ngiyakhala emawoti, emawotane lapha ngasepolice station.
2: Hey kwento mzawanongo, hey ngicela ningiphathele ijezi lami.
3: Iphosta ngeni wathole veni.

0: manje ngibona ukuthi mthatha angaza ngayo
1: hamba kahle mkhwenyana
0: hamba kahle
1: hamba kahle mkhwenyana usuzikhonzela balingane
0: manje ngibona ukuthi mthatha angaza ngayo

0: Futha wakahlangani nomuntu wake wabanaye nomo kwamazi kodwa namhlanje osephumelele ngifisa akhe mlalelo wami ukuthi ngithi mina kuwe umuntu nomuntu nekhona ajikela kulona bese esebuya esenamandla empilweni umuntu nomuntu kunoguqa sithandaze akhokhoba ngene kuwo bese buya izinto sengasafani nakuqala umuntu nomuntu kunentaba noma kunedamu noma kunesiziba noma kunolwandle noma kunebhavu afakwa kulona bese isimo sakhe singabe sisafana nakuqala ngifisa ke namhlanje mina ukukhuluma nomuntu othi ngiyazibona mina ukuthi ngiqale kusiwe ayikho into eyake yaphumelela kimi nakubantwana bami akulungi lutho nalona bekade ngithi uyayimisela khe ngemfundo uvele kwavaleka amehlo usefake ibuko manje mehlakhe avele achiphize inyembisi bese ukuthi lonakhe ebekade ngiyitshele ukuthi hayi uzosondla ngoba ethola idokho abe intombi sivele yamthatha ngizwile nje kuthiwa usehlala lena Eastern Cape kanti la ekhaya kwakhala nyonini ngifuna ukukhuluma khe nawe khe mlaleli namhlanje ngithi mina isandla sakho sivaliwe ukuthi singakulethela impumelelo kodwa sikamavula kuvaliwe asivalwanga ukuthi singekuvule wena kade nginensebenzo enkulu yemali yesimangaliso ngibe sengithanda zakhe senxusa sengiphahla ngacela kuJehova nasedalweni ngicelela abantu bakaJehova ngoba isimo somnotho sibi abantu bayefuna impumelelo kodwa isimo somnotho asibavumeli ukuba basondelela impumelelo etholakala khona yingakho ke namhlanje ngizokumema mlaleli wami ngesonto lelakusasa ngo 9 o'clock lapha na eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station ngiyakumema oza kule nkonzo yokuqaqwa kweyimali sisaqhubeka nayo njalo ipower yemali yesimangaliso kodwa ke siya londlobala manje ngoba kuzothi kwenzeka imali yesimangaliso kuphinda kwenzeke nokuqaqwa kwebopho ebophe imali ngoba ukhona umuntu kini ozalweni lakini owaboshwa emalini manje ke kufunakala ngekuqaqa ngoba ayikho into yenzeke le nto lena abayenza kuliwa umuntu wakini in affecta nonke senzame yonke into kodwa kwenzeke inkonzo khona nayo yokuqaqa kwasibophe sibophe imali inkonzo leyo yokuqaqa ifindo alaliboshiwe mndenini wakini ukuba imali ningabi nayo ngiyakumema ngesonto ngo 9 o'clock kwazi bani mhlawumbe uzobuyela ekhaya ophethe 20,000 rand. Noma kungeningi kodwa ngeke kufane nokuhlala ekhaya ungezi. Kulomsebenzi ozobumkhulu kangaka. Ngiyakumema, ngiphathela indwa ngemhlophe, phatha indwa ngemhlophe ozayibeka lapha emahlombe. Nami ngizobe ngiphethe yami ngizobeka lapha emahlombe. Ngifuna ukubusisa abantu bakaJehova. Imfihlo yemali kade ngayithola. Kade ngayithola imfihlo yemali. Imali iphethwe yidlozi. Imali iphethwe umavula kuvaliwe. Uma isicelo sakho kukuthi siboshiwe maqondana nemali, angathi mina ngizoyivula phela. Ngiyakumema mlayelo wami. Ngicela abantu abaserious ngesonto. Ngicela abantu abanengqondo ehluzekile ngoba angifuni ukuvula 100,000 ngokuvulela umuntu ozovela akhetshe imayethi avela ayophuza. Ngicela ukuvulela umuntu ozowakhela abantwana noma u-four room. Usengabona ukuthi wenzani ngalenenye. Yeah. Le nto ngiyiphethe, le nto kumina. Le nto kumina. Kunomama waseGoli. Akawuvali umlomo befoni lapha e-call center yami. Wabanjwa umama udokotela uNgema. Wasethola ke umsebenzi yala ekhaya. Imali ebesinesikhathi eside ivalekile emyeni wakhe. Ngayiqaqa. Lalela mlaleli wami. Le nhlupheko obhele nayo mina ngeke ngehlule. Mina nginandaba ukuthi zingaki iy'nyanga osuyihambile, anginandaba ukuthi bangaki bathandaza usubahambile, anginandaba ukuthi ukuthi wena ukhonza kuliphi isonto lo mfundisi othandaza kangakanani. Uyothandaza gcina lapho mina ngithi mina ngifuna ukuvula imali. Ngifuna ukuvula imali. Cela abantu bakaJehova ngesonto. Wena odlala ilotho, ngicela uphathe nomaphepha akhe lotho. Wena odlala iSuperBet, ngizoninikeza isikhathi sokuthi ningitshene ukuthi nifuna ngenze ngayiphi indlela. Kodwa ngithi mina bophuma abantu ngesonto bejabulile, begijima beya kuma-ATM beyokhipha. Ngoba ngizoyivula imina imali. Sengibavulela abantu abaningi. Abantu abaningi banamabhizinisi ngami. Abantu abaningi bathenga imoto ngami. Ngavulela omunye umama walapha endaweni yaseStenga. Ngamvulela imali engango-300,000. Lo mama akhe wavele wangijabulisa ngoba wangipha 30,000. Ma ngikuvulela mina angisuke ngafuna imali yakho mina. Angathi nginibusisa ngoba nezeke imini khala. Amandla akhe manginawo ufanele ngiwasebenzise ukuze ningakhali nibe right empilweni. Yangeze mna ngikufonela ngithi mna ibo phela awenza okuncane. Yabona lokho. Ngiyakungezwa. Ngenza lokho. Mina into engisho kuwena ngithi mina woza. Sengivulela imali. Imina ozayivula ayidingi abantu. Idinga mina le. Ngizokuvulela le. Ngizoyisula inhlupheko embathe impilo yakho. Ngiyasonto. Ngiyakumema emansele number 110 kumngeni road. Umnikele ngelo uzokhanyisa ngawo kulo msebenzi. Uzokhanyisa ngomnikelo ngoba kunekhombo engifuna ukukunika yona. Kunekhombo yayo imali engifuna ukunikeza yona. Uzokhanyisa ngomnikelo ongango 250 umnikelo uzokhanyisa ngawo. Kunale khombo lengifuna ukukunika yona, ikhombo yemali, into yemali lengizokunikeza yona. akuyona into yokulungisa iy'nkinga zokuxabana ekhaya cha. Akuyona into yokubuyisa indoda ehambile cha. Into yokubuyisa imali ehambile. Into yemali, into yemali. Ngizobe ngikunika into yemali. Khombo yemali. Ngithena phatha umnikelo. Uthatha le khombo yakho 250 rand. Ngiyakupha, ngiyakupha udanki, ngiyakupha udanki. Ngupha into yemali. Ya, ngizocela uma ungena eminyango, uma ungena kuphi? Uma ungena eminyango. Uma ungena eminyango. Ngizocela ukuthi uthole kunensebenzo ezotholakala lapha na eminyango. Ya. Kunensebenzo ezotholakala lapha na eminyango. Amafutha lawa la mafutha lawa anemali phakathi la mafutha lawa amafutha lawa azobe elungisa lo wena before siqale lo msebenzi oqaqa lezi imali ya lamafutha lawa uma wathathu wathatha wathele isikhomeni sakho semali wathele thele isikhomeni lesi sinekhadi lakho lesebhenki wathele khona aconzise khona ya ya lamafutha azokusiza kakhulu ya amafutha lawa athakiwe ngeyilwane ezingenabungozi ya mhlawumbe angakufihlela ngotshene amafutha lawa opiyane opiyane opiyane into yemali ke opiyane into yemali into esebenza nje ukuqoqa imali ya izinto ezizimfihlo esigarante ngazo kulo msebenzi masiwenzela abantu ya la mafutha akhe uzowathatha lapha neminyango ngo-100 rand thatha eminyango ngo-100 ya basungena ngaphakathi uzowathela isikhomeni sakho ya ngicela umuntu uma esuka ekhaya umuntu akhuleke athi hamba nami ngelosi yami uyoqeda inhlupheko yami ngamandla kamavula kuvaliwe ngavele uze nje ngicela ukhuleke ngoba abantu bobe bevulekelwa zemali obuthaphothapho abantu bobe bevulekelwa zemali ya abanye bathenga amasayithi ekade nginabo kade ngithola ama-calls bathenga amasayithi abantu abanye badepositha ama-truck yabona hayi kufaneke uma ngiwenzela le nto ngiyacela le mali lena ungayidli kabi yenza ibhizinisi eliserious ngoba akuyona imali yakho le imali eqaqa umavula kuvaliwe imali esimangaliso imali ezokulekelela ukuthi into zakho ihambe kahle ya abantu ababekuthakathile awazi ukuthi wathakathi uba njengalokho ubungazi ukuthi uzotshena umavula kuvaliwe ukuthi uzokuphakamisa sengikutshenile kokwakhokho ukuthi usuke lapha endodo ungena etekisini uphuthume usuke ecrasco uphuthume uze kumina cala abantu abaserious mina bafuna impumelelo yabo ya awusezokuncenga muntu manje ngoba ezeyimali sengiyilungisile kufanele sengilungisile nje owuwe nje osungayibambezela angibonge kakhulu umlaleli wami mavula kuvaliwe ngiyanithanda kakhulu nginibona niphumelele ngiyakaniboni cala ushesha ufike ngoba kuzobe kugcwele kakhulu usheshe ufike uhlale phansi ngizokubusisa mina ngizomenzela imimangaliso nawuphakama nyoba rayithi jehova nibusisa ilalele nkosi ngiyanithanda kakhulu
1: ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa zikhona engizoyilahla ngizoyishiya nje etekisini bengiyiqoqile ngayibeka la omningi nje ufuna ingane sami sibe khona singilekelele.

0: mkhulu kunakho konke bengine ntibila esiswini angimangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni mangithi sesinyeni bengathi la entsweni ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinyilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini ngisebenzela iy'nsebenzelo zala ekhaya ke bazalwana nginenozimanga nginomashanyela zakubiza ingane iy'ntuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini ingane ziyakubiza ukuthi mawuzobona nazi le y'ntuthwane iy'ntuthwane wangathi kade zikhona la zinamaqanda mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la ma ngifika ngeza nomashanyela ngafika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe mayihambe mayihambe sanyamalala semthami ngathi akaze zibe khona sijwayele ukufika ebusuku sibevusa ingane ebusuku zingitshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele ngezwa mase bengixoxele abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ekhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka uma iphuma le ngane izokhonkotha ungathi inja kwenzeke njalo ngempela umama wade bangixoxela mina uthi umama wade benawo phela uzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazane yami intombazane yami esekhaya esebenzayo yophukile yavele yophuka nje egcekeni uphethwe amathansela usenensuku bekade ya-off kwathi ngelilanga fana ngabe uzovuka mphathe amathansela wathi mama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi ke mina kangikufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye la ekhaya uzongifaka mase ngilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi uzibokutheni kwathi angingamfaki ngamkhabisisi ngimfake la mafutha lathi uze hhayi la mafutha njengiwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuke ekuseni ngabo-four ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ngane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane mase ngibuya nalo muntu engiwuthengile cabanga anginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi wenzakaleni uthi mama kunento nje fele yayibiseduze kanti ma ngithi kwavele kwakhaxa uduthi onegasi untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule nightpa edlule ngathi lo besingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela wabona idliso nakuyena uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento edla ngisaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngisaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini ayizu ngathi phuza amanzi yikiyiki le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubaliwe kathe baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyanibingelela bazame eligameni enkosi yami uJesu Kristu ngiyalibonga leli thuba engilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngingakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngomuntu ngamuzwa eredweni nje kule ukuzana ikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami kukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasey'nyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayabohla.

0: Bukene esibukweni ngayibona thi ayingatsengi ngono kodwa manje lobuso bam still kusenenkingi ukuthi usahorozela hayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanele ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomasimanga kwangathi kuyehla-ke lento yade ngihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mina-ke ngibengivele nkorobhe ngawo ngiqale nkorobhe ngawo-ke indlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle lokhu kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nale nto kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe uma ngabe ngifika ubaba engidlela esho ngayo kuthi asifike sisebenzise ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohlezi awasha iy'mpahla ey'clean kodwa ngangana-ka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la edurban not eRed Hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka besiyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisuke singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyela esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavulavaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe istroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo ma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayobhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya kasayo engwelezane ngibonga kakhulu engilozini yamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila
1: Amen ngicela ubengelela amayilazi lokhethekile ngibengelela ubaba wethu nomama wethu mayilazi mina ngiza nofakazi kokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu sekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola insebenzo la ekhaya kangena ngeza nami ngazithathola ke sithola ngazisebenzisa ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina ukuthi hayi ngizofonelwa ngokuthi kuphela inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya sebenza ngangizele kuyona awulo nyaka nje kuqhele ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuke ngasebenzi ngalo ngihlobo loko kuyaba kuthabela ngisemsebenzini ngesonto lengibe la ekhaya ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshwe ngayo nasemsebenzini engekho mnandi besengicabanga nokumshini kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzelo isonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe kodwa ngafuna lezi thina esebenza ngazo ngiyabonga amandla nojoli abamumla ukubalela
2: amen mahelini ngothi amahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulaleli eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesethi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lowo ngiphethe so pele nya

0: lapho lalibuhlungu ngayikhala ngathi wangasediyavuza ikhala ngendlela engangathi ngibona ngomkhuhlane emandleni usathi khona izihlonono nje obugqume insimbi manje ngiyazibheka nayibona yasedoleni kwavela kwaphela nyalo obubhlungu ubhlungu obusedoleni ongathi mhlawumbe ingathi idoleni isedigudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavundla avaliwe. Amen. Bonga ngibingelele mihlale sikababa wethu nkosini kuyini mama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngogogo Sophie wakazulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngengibona ijobo engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephamba leyona ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakutholi. Hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yasekasasol ngasephamba leyona. Hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuthathele plastic abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona. Phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu. Angiklamklami kakhulu kuleza y'nsebenzo ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo. Iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu. Ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sukumani phansi izinto zenu solunga laphana. Ungena kwamina lana ngangisonto ekhibini for 40 years ngashiya ngathi hhayi nangu ubaba ozongiphilisa manje engiyakuyena uyena ozokwenza izinto zami icace manje echibini cha. Hhayi ngangikhona kodwa ngathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo. Ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa. Ubaba uyasenzela izinto wena uzosuka uba yivila longazenzi. Ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekuthi senzonke.
1: Amen bazalwane. Igama lami nguNtokozo Ngacele. Ngicela ukuqala ngibonge nje ngokubonga umkhulu benomama ngongipha umsebenzi. Bangiphi umsebenzi la ekhaya ngase ngi-aplaye for 3 years ngingawuthola umsebenzi. Ngafike ngagabhi ngithola umsebenzi la ekhaya. Ngithembe ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga eyodwa. Ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda ifomu la engangi-aplaye khona. Kwathiwa ngifike ngizolanda ifomu ngizoqala ukusebenza kuku lwesithathu. Ngahamba ngawulanda ifomu sengiyaqala ngiyasebenza khona. Ngibonga kakhulu ukubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya.
2: Mana mntanaba uthi wawusuna 3 years u-aplaya.
1: Yebo ngangu-aplayele 3 years
2: kodwa ungawutholi.
1: Yebo
2: ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya?
1: Yebo
2: wase ngena ikholi.
1: Yebo
2: yokuthi umsebenzi ka-3 years ubu-aplayele usuwutholile.
1: Yebo
2: shani zami.
3: Sanibonani ninjani? Ngisacela ukubonga ukudada la ekhaya nomama la ekhaya. Angisizi lokungahamba la ekhaya into sami siright kampela.
4: Amen.
3: Siright. Even nasemsebenzini lami ngisebenza khona ngisebenza kahle kampela la. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuku. Nami ngisebenza khona ngisebenza ngodaka siyaplastela. Sibanize kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona. Kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele. Yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi. Amathuluzi yami wawathathile. Njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummeza wami angisakwazi ukusebenza ngala mmesa woku. Bathi hayi ummesa siwuthathanga, ummesa siwuthathanga. Singawuyisaphi ummesa wakho sinayo imesa yethu? Awukho ummesa wakho. Kwenzakala kisenkonzweni yempuphu la. Yathi

0: ngale mini mengibuya Monday kya emsebenzini khona umunye angeke ngimbize ngegama naye sisebenza naye ngeplaster ekuse ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi hey Matana kunjani ngithi akurada athi ngiyawubona ubuya enkunzweni wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngobonile isona uyazi ngiyabonga ngathi enhlizweni yami ngathi hayi ubacabangani ngithi okay hayi kade ngithele bengiyazi ukuthi nothathile ummezo wami ongapho ngoba kade kuwubheka lana awukho awukho kade kuwubheka awukho kathi awukhona ngizokuya nawo kusasa ngiwulethele ona kathi awulungile ke Matala ubuye nawo ngizobonga kuloku tata ukuthi yasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sokuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibingisele ngikhomponi yaka 255 ngasuka lana enkonzweni ngomqibelo ngahamba ngayekhaya kangaye emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni athi ekuseni ngayisebenzisi insebenzo athi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langiyawakhohlwa la magama lawa manje afika isasentsha mgwaqweni ngacosha ifoni i-right ngahamba naye isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kudada hayi yazi kunenkinga ekhaya ikathi ngathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna owakhumula
1: ngiyabingelela abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe eyi bazalwane eyi ngizobonga amandla ogcobo heyi heyi heyi mina angazi heyi angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo mazokushintsha izinto empilweni yami uyafika kuqala kumeni iphupheni mangilele uyena ofikayo kuqala bese leyo nto le besiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esiphambili ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela hayi ngaqhubeka ngathenga izinsebenzo la ekhaya ngathenga umashanela ngathenga into ozimanga ngathenga amachiwi nje ngahlanganisa hayi kuthenge lo engikhuleka njalo lo engikhuleka njalo uma ngilala u-12 o'clock nje ngangikhuleka njalo ngiyakhuleka ngiyacela hayi lo msebenzi engizokuthola ngabe ngaphupha ubaba ubaba wavele wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wavele wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami kele ngenze ngidlalele kuyona uma senithinta yona senithinta mina uqobo hawu kuthe ngakusasa ngathola ikholo ukuthi sengiyongena emsebenzini hayi ngabozi lo msebenzi unikezwa ubaba lo hayi ngaya khona ngisekuwo-ke lo msebenzi namanje noma-ke ngingasakhona ukuthi ngile ngifika la ekhaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza kumele ngiwamukele ngawunikezwa umprofethi ngiyafika nje ngoba ngiofa kanye inyanga hayi ngaqhubeka-ke uma ngifikile la ekhaya-ke ngithathe usawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini iy'ngane zami-ke nazo ziyageza zenza konke khona lena-ke omfana-ke yona-ke seyaqeda esikoleni beke ibambe ngala ihambe ifesi ihambe ithini ithe isuka yahamba yayolokhuza yayoqala-ke manje ukutrayinela ukugunda edrobhini kwelinye nje lamabhilidingi laphaya yatrayina njalo ekuseni ingitshela yona ukuthi ekuseni yona uma ivuka iyagqume ivuka ekuseni nofor igqume iphalaze masihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphaketheni ikhuluma ithi baba amavula akuvaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje ngempela kusho ukuthi lokho etrayini uqale ngomashi hawu ngithe ngeza nje kule nyanga le ephelile lesisuka kuyona inyanga useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolwesine ngithi uyahamba athi ehe ngiyahamba laphanje sebophakamisile umsebenzi wami bathe ngilokhuza nje umsebenzi wami uku-right nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje ngathi mina ngempela ngathi ey wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphupha ubaba eyi ngiyabona ubaba ayibe ubaba ulokho ekhona.

0: njalo nje mase ukhona into ezothi ubaba ufika qala uthi ngamphupha ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona uthi ngathi ubaba uyangena kule ndawo engitrainela kuyona uthi ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo uthi ubaba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina buze ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula bula manje uthi ngithi yebo baba ngila athi ubaba ngize kuwena ke ngifuna ugumba wena uqobo bengekamtsheli ukuthi uyahamba ngeveke elilandela lelo yilona ke leliveke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba ke mfana ngamtshela ngathi mina ubaba bezotshela ukuthi into zakho sezi-right ke manje mina ngikhulumi ngesaluni nje ngikhuluma isaluni leyo yabantu abaphezulu engagumi nanoma ubani uke emthatha njengoba ngikhuluma nani njengamanje ngogcobo likababa hey ngiyaphakamisa mina ugcobola la ekhaya ngihle ngazi njalo nje ubaba uhlele izofika kuqala kumina njalo uma kumele nje kuphakame into empilweni ubaba uyafika yabo manje nje ngiyalibonga ugcobo likababa nkosi yami ngiyalibonga ngithi maliqhubeke njalo lungisebenzele lisebenzele nomndeni wami nabantu abami ngiyabonga kakhulu
1: Ngiyabingelela nonke bazalwane.
2: Amen.
1: Ngibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami. Angazi ngizoqala phi. Kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesibuko. Kuleyo nsebenzo ngiphuma la ngafika esaluni ngisebenzela kuyona. Ngenza umuntu waphuma nefoni yami ngababuza basesaluni ifoni yami. Bathi abayazi ngathi hayi okay akunalutho ngaphuma ngeza la angisho ngolutho kodwa ngafika lapha yakusisi wami ngathi ngilahlekelwe yifoni wathi hamba uyobika ngafika la ngakhuleka ngathi ngiphuma ngathi yona ifoni yami ngicela ibuyise bathi manje wathi omunye manje ucabanga ukuthi ngoba kade uyokhuleka nje ifoni yakhe izobuya uzoyibuyisa kanjani ngathi mina eyami uzoyibuyisa uzothi nayo ifoni yakho kwaphela ngithi kwaphela wayekade ithathe Friday mina ngeza labo i-Saturday ngafika futhi nangesonto ngangasho lutho kumuntu ngakhuleka ngacela iithunyo zala ekhaya nogcobo likababa wami ukuthi azamthinto oyithathile ayibuyise kwaba isonto kwaumsombuluko ngabothu wafika wathi na iphone yakho ngiyaxolisa ngithi mina ihambe kwenze njani wathi hayi ngithathe ngephutha ngathi kodwa inkinga bengikwenzela lapha yawuze kanjani esibukweni la ebengibeke khona wazoyithatha wathi ngiyaxolisa ngathi ngiyabonga ogcobeni kamavula kuvalile kwabekuyaba kwayinkonzo ngithi kwakuyinsebenzo yetshe bengithi uma ngilala ngiphuphe ngihujwe abantu baze bangithele emfuleni ngiwelele ngalea uma ngingalea uzoqhamuka ubaba wami angikhombe indlela athi angishonele ngithi angazi nokuthi ngingephi athi kuphuma la uyoze uphumele ekhaya ngihambe nangempela ngiyophumela ekhaya ukulandela lapho kwa uma wami ngaphupha ngathi uma mncane inkosikazi kababa omncane kwangathi siyahubana mina naye sibanga ukuthi wangibulala kodwa ngiyaphila ngangithi ngicela ilungise leyo nto ngoba akukho la engena khona ke kumuntu ongaka okuthiwa ushonile akanayi ID mina naye sibanga lokho umndeni wathi akayilungise angaboshwa but since ngangena la ekhaya ubese kwazi ukukhuluma nami angifonele wangifonela wathi uyagula akakwazi ukuhamba ngathi inkosi yami uze ungashoni iID yami ungakayilungisi ngambona ebusuku uma ngilele ngimbona kwangathi siyaxabana mina naye siyaxabana mina naye siyakubhana ngithi mina kodwa inkosi yami angaze nje ngixabane nalomama kwenze njani kwangathi khona abantu abangibamba bangifake etaxini ngenkani ngiphume baphinde bangibambe la bantu bangifake etaxini ukuphunyuka kwami lapho kwafika ubaba wami wafika umavula kuvaliwe wafika akangikhiphanga wathi mayefika ema phambi kwaleyo moto bashi baphuma babaleka bashiya ivalo zemoto zivulikile wathi hamba uye ekhaya ngathi uma ngingena

0: amantombazane lawa ibiza nge-MK. Bathathi into zami, bathathi client lam. Bafika lelo client balibamba inkunzi la balenzele khona. Bathi mabethi i-client lika Ive lelo bathi kwaleyo Ive ikwerekwere wakwabani sibongo mpontshana onjani lo ikwerekwere ikwerekwere lelo. Ngathi uma ngifika kwathiwa nangu lo Ive bathi hayi besingazi ukuthi kushiwo lo. Kanti ngangithe ubaba waye ngesikhathi lelalitshe wathi sokhuluma nalo sisho yonke into. Ngathi mavula kuvaliwe angikwazi ukuhlupheka abantu bangihluphe ngingowala ukhona empilweni yami. Ngathi ngiyobika leyo case bavele bahlakazeka bahlukana phakathi ukusho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu. Kuleya izolo insebenzo ngithe ngifika esaluni angiyanga endlini fike ngageza la esaluni ngashintsha kwangavuma ukuthi ngihambe. Kwafika iclient lam okukudala ngangikade ngilazi lasila kwamashu lathi Ive uhlalaphi. Ngithi mina ngihlala eNtuzuma. Wathi ungahlala enanda. Ngithi mina ya ngihlala eNtuzuma kodwa. Uthi uyazi kunesite kunendlu esenanda engifisa ukuthi sihambe uyoyibona ngiyakupha phi okunye uyozenzela khona. Ngizokufika inyembezi ngiyalibonga ugcobo lwala ekhaya. Nanokuthi since ngafika la ekhaya impilo yami yashintsha ngawo umunye umuntu. Ngoba ngisho lo baba oseduze kwami wayekade eyithandela nje umuntu nje oyigijimisela abantu besifazane. Ngilongimtshela kodwa ukuthi uyazi kodwa ukuthi isithunywa sami uyangingcolisela sona. Ngiyabonga ukuthi ubaba wangisiza. Manje wawuthola nomsebenzi kubusiswe mina ngihlale ngimkhumbuza. Wawuthola umsebenzi ubaba isibusiso esinike mina. Mina ngazi ukuthi kunento engiyenzayo lapho umsebenzi watholwa uyena. Ngiyaye ngihlale ngimkhumbuza ukuthi nomeza athi shwi ngize ngimqambe lama. Ngithi ubaba uyakubiza njalo ukuthi ozothula ubufakazi. Avele afike ashashe aphinde aphume kodwa ngiyambonga uNkulunkulu owambathisa ubaba uMavula kuvaliwe amandla wathi akasize. Ngiyabonga kakhulu.
1: Ngibingelele ubaba nomama ongekho kule ndawo. Ngibingelele ibandla lonke egameni leNkosi Jesu Kristu. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi endaweni yaseThekwini wasibusisa ngomaba uMavula kuvaliwe. Umprofeti zazikhona ezinye indawo ayengaya kuzona kodwa uNkulunkulu ebhekelele isidingo sethu wasesibusisa ngale ndawo. Ngiyambonga kuNkulunkulu ngifikile kule ndawo ziningi izinto uNkulunkulu angisiza kuzona kanti nginezimpi ey'ningi engaphili engithi ngiqhamukeleni kukhona kunjalo kodwa uNkulunkulu imkhuleko ubaba nomama abayikhulekayo bengikhulekisa iyasebenza. Oqala nje kunonkosikazi kamfowethu owashonayo. Umeshona umfowethu wamshiya ney'ngane ey'ncane. Umemshiya ney'ngane ey'ncane wazothi kumama wakhe kusho ukuthi umkhwekazi wakhe wazothi mkhwekazi wami njengoba ngigula uma ngihamba emhlabeni ungakhathazeki ukuthi ingane yakho iyohlupheka ney'ngane ngeke ihlupheke. Ukhona usisi uthokozile uzongibhekela bona zisey'khula iy'ngane. Ngempela uNkulunkulu wahamba kulowo mzuzu emhlabeni. Mehambile kulowo mzuzu sawasivuka nomakoti sawasivuka sakhula iy'ngane. Ngiyabonga kuNkulunkulu ukuthi y'khulile zaqeda isikole. Uma iqeda isikole endala yafundela inesingi. Uma iqeda inesingi yabuye yayiyeka ngoba umfowabo wasenza ugesi yahamba yokwenza ugesi. Yaphinda nencane yayokwenza ugesi. Uma sezenzile ugesi zahlala ingasebenzi kwaje kwathi intombazane yayokwenza in-service kwaToyota. Uma ihambile yayokwenza in-service kwaToyota uNkulunkulu wayithatha yasebenza. Kwafika isikhathi sokuphela kwe-in-service yabuya yahlala ekhaya. Umfowabo omncane akasebenzi kulowo mzuzu uyatoha lo omunye wesibili. Utoha nje ama-piece shop nje kanjalo. Uma kuqhubeka kanjalo uNkulunkulu wenza isimangaliso. Kwakunenkinga eyayikhona phakathi kamama nabo.

kuzinhlambuluko yaleyo nkinga. Uma kwenziwe leyo nhlambuluka lo mncane umntwana wawuthola umsebenzi. Uma kundlula lapho kwadingeka ukuthi ingane kwavuka phakathi kuzona ukuthi ubaba nomama washona ubaba umama engangenisiwe la ekhaya. Kusho ukuthi thina fanele silwe le ndaba ukuthi akangeniswe la ekhaya. Njengoba ngikhuluma nani ziphekwa lawo malungiselelo end of July fanele ngihambe ngiyisiye ekhaya kuyokwenziwa ukuthi kungeniswe uma wabo ngoba uma wabo wabuyela ekhaya ekhakubo. Manje obuhlungu mina ukuthi umama ushonile washona esenqumelo lusuku lokuthi end of July fanele kwenziwe lo mshado usehambile kodwa emhlabeni. Kushona umama uNkulunkulu ngenzela isimanga angenamali kodwa uzakhamuka ingane zanginikeza imali yokuthi ngihambe ngiye ekhaya. Uma sesibuya udadewethu omunye naye waqhamuka wanginika imali yokuthi angibuye. Ngambonga uGcobo lala ekhaya ukuthi liyasebenza. Uma aqhubeka ingane zihambile zenza amatsha u5 zithema zenza lawo matsha u5 before kushona ugogo zawenza zathenga neyilwane zaphumelela. Ubaba nxa silapha wayethi uze wena uyizele wena kuphela kodwa uzele wena neyingane zakho nemndeni yakho yonke ekudlwana naye nongizwani naye. Wena uzobona into ongathi ayenzekile kuwena kanti useyenze emndenini wakho. uNkulunkulu wazambonga athi uNkulunkulu ngiyabonga imkhuleke sihla sikhuleka nobaba esikhulekisa kuyona ukuthi naba abantwana bayithola imisebenzi bayavuleka ingqondo zokuthi abenze amatshe benzela ubaba baba. Manje njengamanje engicela imkhuleke ukuthi uNkulunkulu nobaba basikhulekise uphumelele lomshado kwamawabo noma wabo kuye balahlekelwa ingqondo kodwa njengamanje oba ngikhuluma silokhu sikhuleka uNkulunkulu useyayibuyisa ingqondo yakhe. Ngiyabonga ke kundlule lapha nginabazukulu ade befunda umatric abathathu baphase bonke labo matric abazukulu. Uma bephasile laba babili omunye wathola distinction abawu4 omunye wathola distinction abawu5. uNkulunkulu enza umusa ubaba ethi la ekhaya asikhulekele abantwana bezobhala ikoleni athi khulekelani imndeni yenu ukuze iphumelele naye sikhulekise. Ngiyambonga ngibonga uGcobo baba lokuthi imkhuleko oyisenzela yona nothi asiyenza iyaphumelela. Uma kundlula lapho ngike ngagula ngagula kakhulu ngafika kubaba ngigula ubaba wanginikeza izinsebenzo zokuthi angiyoyisebenzisa wanginikeza nenhliziyo nganginesibhobe esasingiphethe singijuxa kanti kade ngishaywe i-stroke nakhona lapho yangisiza insizi kamahuwa kwi-stroke yangisiza futhi nakulesi sibhobo empini enginazo nisho nakomakhelwane. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi noma bevuka udlwembe kodwa manje uma bengibona ababhekani nami bavele babheke eceleni. Ngithi noma ngiyababingelela noma ngihlangana naye endleleni abaleke kakhulu umuntu sengathi khona ngibuyoshilo angisho ngolutho mina kuphela mina uma ngihlangana nabo ngithi sanibona ngiphinde futhi ngithi ngakhelene nabo ngibabingelela babhekele ngithi mina hayi akunankinga kodwa mina ngizobabingelela. Abanye uNkulunkulu sebabizile emhlabeni ngakho ke asikithi uGcobo lwala ekhaya liyasebenza abantu kwethu ukuthi simethembe uNkulunkulu sibathembe obaba ukuthi uNkulunkulu babizile ukuthi bazokhulekela imkinga zethu bakhulekela imithwalo yethu bekunoma besisiza ngeyinsebenzo kodwa umkhuleko uhamba phambili uyasiyenzela okuhle baba siyabonga uNkulunkulu uNkulunkulu isifusisa person siyabonga ukuthi siyasifusisa siyahlela thina siyawenza umsebenzi sithi noma zivuka izimpi ngapha nangapha kodwa siyanqoba unqoba kwethu kungayiwo kwamandla ethu kodwa nginxa yemkhuleko yogcobolwa la ekhaya esiwe sinalo. Siyabonga baba simonga bonke nakumama sibonga ukuthi nisibekezelele eThekwini singabantu abaxakekile ngayo yonke indlela kuye kuthi enziwe izinto ukuhlala ungazenzi kube singathi ngoba awufuni ufimbele manje cha isimo sikubhekene naso kodwa sibonga lapho baba ukuthi uyasibekezelela ngoba phakathi enhlizweni zethu sisuka sifisa ukwenza zonke idinga esuke zenziwe kodwa isimo singavumelani nathi. Okwesibili futhi ngibonga ukuthi laba bantwana khona abantwana bamunye udadewethu athi singezwani nabo ukhona inkinga

0: Hawu ngabe senzwile. Sibonke. Nalo daba lusethe ben.
1: Kamba siyeze neyena ugogo mema sibingelele umkhosi ngalesikhathi sisanga mhlaba kosikazi yonke into ethinta umuntu esifazane yonke into ethinta umlalelwe nada 88.4 FM sidila nayo la. Mhlawumbe akakasinikeze sithombe ngoba yena useduzane kakhulu nalolu daba esikhuluma ngayo. Cela ukunika wena isuka usindlalele.
2: Angibingelele Ntoni, ngibingelele inanda FM 88.4, ngibingelele umsakazi wasekhaya eduze nje, abantu ake bathiqula inanda bazosibona.
0: Good morning.
2: Mhlawumbe ugogo memlo wesisiza ngothando NPO osebenzi ey'ningi, ngiyazi nje ukuthi inkosi yami ngisemgaqweni kunabantu engibaphuthumayo, abanye ngibaphuthumisa kwenye indawo, ngiyaxolisa nje mengizozwa umsindwane. Ngihlushwa ile yokuthi i-week ne-week awuphele u-3 days kungekho ingane esekuthiwa nansi ingane isitholakele, nansi ingane sesiyifake emagruphini, ithi into yami kwenze njani bapha abantu abahlala ney'ngane. Sengize ngicabanga ukuthi hhayi angithinte u-SARS ngoba abantu bayatholwa. Okungikhathazayo bayatholwa abazali siyifake ingane emagruphini mase beyaqhamuka abantu. Usuke kadungekhi ukuze kutholakale ingane ezihambe ingane ifike magruphu, ifike kogogo umemo, ogogo umemo bangene emaphoyiseni ngeke konakelephi. And okungihlupha kakhulu yabona-ke, ngihlushwa uma uyingane esuka la ko 3 years, 2 years ayikwazi ukukhuluma, nangu wena ingane awuyibona emehlweni akho, ayibafethu ngeke. Ileyo nje ngithi ake sixoxe mhlawumbe ke sibone ukuthi sithini. Kodwa-ke mina nginawo ukubona, ake ngithi nje isey'thebeni. Uyabona nje ulesi sonto esiphuma kulona shuwe iy'ngane sesemagqophini, isilahleke esontweni, isilahleke ekutheneni. Hhayi angi-understandi, ngicela ukwazi ukuthi kwenze njani ngoba mina sengicela ukuba nombono nje mey'tholakala iy'ngane ukuthi azenziwe njani. Ngiyabonga.
0: Yo, inkulu indaba. Maqueens, ningomama nani?
1: Yazi ukuthi ngangiye ngingaqondi khona isihlobo sami nje esasivamisa ukuthi ena kusakhulunywa indaba yakudala yabo yasemabhishi. Athi nje angazi ukuthi angangena kanjani unkosikazi ena eshiya ingane yami uLwane, yabo kwakusakuvele lezo y'mamezelo. Athi angazi angangena ngaliphi enze njani. Bese ngiyazibuza nje ukuthi ene yena-ke meseshwe njalo ngalesi khathi ingane isebhishi, yena usuke kuphi? Ngoba sibuye simbheke nayo lo sayithi nje besho koko umema ukuthi akabeki kubantu ababo uhlobo olulodwa lwabantu, kodwa ubuza wonke umuntu basuke bekuphi abazali bengane ngaleso sikhathi. So now uma sekuzoba insakavukela, then it's a concern esekufanele-ke siyethine njengamakhosikazi ukuthi konje ngampela ithini into, ingabe ihlangene yini nophuzo oludakayo, ingabe ihlangene yini nento, ngoba khona enye ividiyo futhi engangayibona kwiletuza ubhuti eshuthi ingane ayikwazi ngisho ukuphendula ukuthi kuphi iyaphi, azositshengisa nendawo ekuyona athi ma iyodwa ilana endincane le ngane. Yabo kwavele kwanga-understandeka. Sizongena futhi kulezi-ke angazi noma sengiyahlanganisani, kodwa nje kuyangifikela ukuthi mhlawumbe kungaba yisimo yini lesi sokuthi kulaba abavele ubona ingane sicela ishumi kanti umama uhobe somewhere. Ngabe leso simoni futhi ingane zithole ukuthi iyaduka-ke manje noma ithathwe abantu, angazi ukuthi kwenzakalani nami ngisenkingeni. Uma kukanje bafowethu siyadinga ukuthi ke sikhulumeni izinto ezizokwazi silekelela ukuthi nathi akwenzeka yilethwa kithi, thina siqala senzenjani, siphinda sini, yini le eyenza ukuthi ngempela umntwana omncane, ngoba kade ngisazobuza nje ugogomama ukuthi i-age bani, usevele washo ukuthi u-age omncane lo uyantanta nje, uyatholwa, uyabona. It's a serious concern, usowade sibe nazo-ke iy'nganeni. Nakhona sikwazi futhi ukuthi iy'blame sidlele yihambe. Ihamba kanjani ingane?

0: iwazi umthetho ekhaya futhi nasekhaya ngenze ukuthi awugqile umthetho ngoba bekhaya kushaywa lekhaya kungenwa ngesikhathi ukuthi awuhambe udlala ngaphandle yabo ugcina la udlala phambi kwethu awuphumiye ngaphandle kungenzeka ukuthi kukhona ingane eyitholayo emgaqweni
1: ya Makwenz ukhona bosi ukhona njinji la
0: sevele wabaleka ke
1: ngiyambona ubusi ukuthi nange senyamalala ubangeke khona unjinji njinji asekunithi ubanga uphefumule
2: ngiyabingelela kubalalele inanda 88.4 by FM ngibingelele kwindoni enkinobhini indoni yomoya ngibingelele kwindlovukazi uQueen Mapule
0: ngibingelele
2: uMandlovu lapho ehlanhlobo ngibingelele wonke amakhosikazi esithandwa udaba lobantwana lokulahleka ngiyaluzwa lona luyindaba endala kodwa ayidluli ayipheli ayilapheki ayiqedeki engeke ngiqaphele uma khulunywa nje ngeyingane lezo 3 years bani ongeke ngikubone kakhulu khona ngeke ngakubona nje ngingekho kudala recently if uma ngingakhuluma iphutha isonto edlule umama ubhizi nefoni uhambe ekhuluma nefoni naye uma ngimbheka umntwana u 3 years akambambile ngesandla ubhizi nefoni uyaphithizela kuwe stress ingane bese iyadideka idide okuningi babantu uyaqhubeka yena uhamba ukhuluma nefoni uyongena eMcDonald's abafana ingane ikhale ngimi buki ikhale ingane iziyongena kaClicks bayithatha abafana bakaClicks emese ngiyamlandela lesisi ngihambe nje kancane ngizulele futhi ukuba nganginamandla nanokuba ngangayena umuntu osabayo ukuthi kuzothiwani ngangifuna ukumdabula ngempama ngimdabule ngempama phakathi kwezihlwele ima ethi esengaphakathi aniyami ibo ngathi mayimemeza wantanta ambe egijimishonalishonali wazi wathi nje ngistarte ngamtshela ukuthi ingane laba ngobheka ma uthi ufuna ingane khona ingane ngibona ikhala laba kaClicks ngasho kanje ngayitholela wahamba wabuya nayo yini ubhizinisi inganakile ifoni ukukhele i-carelessness nje bazalwane abanye abadade balapha ingane ingane iyabanjwa ngesandla uthi akayibambile ubambe ifoni omunye ahambe nengane kanti uyothinga into ey'ningi usebambe labo plastic ugade nala maphari ukuthi angabambi isikhwama sakhe ingane siyayihambela ngemuva ayikho ngisho naphambi kwakhe ukuthi ayigade uyilomelusi kena futhi ohamba phambi njengojesu izimvu zize ngemuva akayena lo waqala ohamba emuva izimvu ihambe phambili so nje ubudedengu ekakhulukazi kuyithina abantu besifazane nanokuthi akujwayelekile banomama uma behamba nomntwana umntwana alahleke akujwayelekile lokho ngoba suke isikhathi esiningi labo kusuke kusavuthi uthando ubaba ephethe ingane phela ubona ngokuthanda ingane umama uyathani so nje ngicabanga ukuthi ngizokuhlekelela izinto onje uhlede ngicabanga ezinye izinto eziseceleni uma sengisigwebo sokuthi umama umeke

0: Kasi nga, sa creche nga, inabantu abaqaphile ngaso sonke isikhathi. Nawe uma sekubhizi, isikhathi sikusona, isikhathi ebhizi eningi, abantu bababhizi kakhulu, baze bakhohlwe nayo iy'ngane. Iy'ngane-ke besibona abangani ihamba. So ezinye zezinto-ke lezo ezibhekene nazo njengamanje iy'ngane ziyaduma.
1: Wow. Mhlawumbe maQueens ake sibuke ama solutions kule nkinga le sikhuluma ngayo namhlanje kuseni. What could be the possible solutions? Yini kufanele senze singabazali? Yini sikhumbule futhi ukuthi kena kulezi insuku sekuneyingane eziwo mama.
2: Ayi mina ngizothi asike sibuye lovalweni. Engathi asisena lovalo. Uthuka ngaleso sikhathi into isenzeka emva kwalokho uma kwadlula usuku su-right. Sibuyele nje ovalweni ukuthi yazi into engiyibona yenzeka laphi ingenzeka nala. Njengoba esho Ndlovukazi, angizazi ngisho amagama kodwa uvele ungazi ukuthi uma ukhuza uzokhuza uthini u-7 ebusuku. Hhayi ukuthi angikhulumi nangey'ndala, ngikhuluma ngo-2-3 years abasemgaqweni. Yazi yathi yami ngelinye ilanga, eyi ma kube khona mina la bekuzoshuba, uyazi ngiyamfubisela. Angikhulumi ngobani 15, ngikhuluma ngo-2 years bamanakini, Ndlovukazi uwufakazi. Kuthini-ke wena usendlini manje, wena wenza iy'nto zakho, kodwa khona lo ongekho. Asike sibuyise uvalo nje ukuba cautious sabazali.
1: Wow.
2: Ayibo, yazi mina lokho ugadi isikhathi sendoda ukuthi useyeza ukuthi ngiphuke.
1: Kodwa ingane
2: ayikho. Ezothi uma ifika indoda, ezothi uma ifika indoda.
1: Nange sesilahlekela kubusi esizana indaba.
3: Awu nange sesilahlekela kubusi. Uyazi ukuthi nje ngiyatola uqinisile ngufa, yabantu bayathi nje hey ngidlula mina ngayithusi zinye. Bathi mina niyazi ni sekuntshontshwa abantu, khona imoto nje ekuthiwa iphumile la ithathe iy'ngane. Sokungimangalo ngithi yazi mhlawumbe yelila nkulunkulu ongifisukile ngenkoqe nje abazali ngesithulo ngale ndaba yey'ngane ey'dlala emgaqweni. That's number one. Number two, isikhathi ey'dlala ngasemgaqweni ezinye uzithola ziyihambela nje ubomtable ngifezi ngiyikhuza-keke ezinye ngithi ayiphinde emuva noma bani oyithumile ayiphinde emuva ngoba ngeke kuzothuma ingane njengoba kusemini nje kuthulekile kanjele engane uma ngasingabuyi kuzokwenzakalani. Yabo ngisengakhole ukuthi ali ongathuma ingane aso sikhathi. Ngathi uma ngabe kusihlunyiwe hambe usho kulo okuthumile ukuthi akhulume nami aqondane nami. Yabo ngase ngiyi-ready ngempela because ngangishawo uvalo. So usimise sibuyele uvalo oluqinisile and enye into engicela ukuyi-eda kulolu valo lolu esibuyisayo ake sibuyisele yabo nje kuthina ababhali KZN Women Forum ana lento ethi ena my twin ayikho iformula yokukhulisa ingane. Mina-ke njengendlovukazi uMapule ngithi khona iformula yokukhulisa ingane, asiye kuyikhohlisa ngalento yokuthi ene ayikho iformula yokukhulisa ingane ngoba ikhona le ndlela le yabantu abadala ababeyisho le ndlela le kokuthiwa kwaZulu yabo mase kuthiwa ekudaleni dalo ingane ibikhuliswa kanje ikhona iformula just that thina asisafuni ukuyisebenzisa iformula because njengokumenshina nje futhi la ukuthi iy'ngane seyiney'ngane iy'ngane. So kusho ukuthi thina sayeka leya methodi sabona engazuthene ku-right. Mina ke ngibone kulaba-ke sesithi ibona basithwistela izinto kodwa bona into zabavezihlelekile. Even if umuntu afukulelwe uhlala yazi uhlala ngisho 6 months kuthiwa fanele akhulisa ingane angayi emsebenzini omunye kuze kuresort ekutheni nabo yebo ama-effects akhona after but sengikhulumela into yokuthi uma kuthiwa kuze umntwana emhlabeni usuke elungiselelwe ezokwazi futhi anakekela uyabo. So yindaba thina siyilahlelelo so thina sithi sibuyisa leyo nto le manje shuthi konke lokho okunye ebesingakwazi nabangakwazi abazokuqoqa sikubhale phansi umuntu azi ukuthi khona iformula yokukhulisa ingane asiye kukunganaki. Thina nje siphiwe into yokunaka kuthiwa sizonakekela sinake kushuthi ukunakekela kubiza ukuthi mawunake wena yonke into eyenzeka phansi komfundisi welanga. So manje thina sisanaka kusenzeki lutho. Why is that?

0: Athleto inokudima experience inokusidlula nje lokhu njani manje khona manje nje kade sitesana ney'ngozi ezenzeka nawe ndenande kade yakhulekelwa le nto noma kuthiwa ingakapheli iy'ngozi but akusafana nasekuqaleni kodwa yabo le ngani nayo ifuna ukukhulekelwa ngoba manje day and day na ziyalahleka ezinye y'thola y'bole ezinye zathola ezingayitholakali nje idinga umkhuleko le isiguqu nje sangeyabona isiguqu nje umkhuleko njengale ey'ngozi mgaqo yanedo kakhulekwa nje hhayi ngempela umehluko siyawubona izongikhulu kangako kodwa nje ukhona umehluko nalele ngane ngeke sisi kade ngiyibukisisa nginalele nami futhi hayibo ngempela ngempela ingane sisi wayimbe ihambe yodwa endaweni engayazi iziyofika le ezansi zide phela ungoqokazi le phezulu futhi hayibo
1: ngempela
0: masozizwa nje uyilale sisi itoza ningathiwa yadela nangisetholakele isefile la ngasetholet kanjani isitimon experience lento angithi ngiyabavuna mawe ngane angivuni muntu kodwa ngendlela engibuka ngayo ide ngomkhuleko ngeke
1: ya
0: shoko lo shoko sesiloko siza indaba zengane zilahlekile enyathelo enyathelo lakali imfile enye hayibo ngeke uboningi kuningi ayigaba ayigaba kodwa nje asibuye ngamanye amehlo ukuthi noma yini lesuke idoma uma beyingane ukuthi ngempela ingane angayibheki same time azayibhekelethi ngaleso sikhathi yini lesike badoma emqondweni ukuthi angacabanga ukuthi ayibo usenengane unengane eyi angisho ke ayigaba ayigaba umbona ukuthi ngeke kubuhlungu kuyazula manje ngeke umuntu kusisa bathe yavula ama-social network indaba uthi yavula indaba ingane kuningi kuningi sisingeke ndibona ukusiphilisa idinga umkhuleko ngempela.

0: rehabilitated. Siyakwazi ukumthumela kwi Newlands Park Center bakhona njengala khona namhlanje nabo bazonikeza ulwazi ukuthi nje mufuna ukuthi ube ungene ngaphakathi kunama processes kakhona la usosha lokho akulekelela khona ukuthi umuntu aze zangena khona bese ngaphakathi futhi kukhona nama programs enziwayo enzela ukuthi umuntu amfundise ngalezi idakamizwa ukuze mayephuma aphume esazi ukuthi if ngibuyela ngibuyela entweni enjalo. Yes.
1: Ngikatsa ukukhuluma ukukhuluma ngendaba yotshwala. Abantu abaningi abathatha utshwala njengoma sisidakamizwe nizibona ukuthi hayi mina ngiyasiphuzela utshwala angibaleki la. Kuthini mhlawumbe uma ngabe ukukhulumeka nomphakathi ukuchaqisa ukuthi nakho utshwala is still a substance abuse.
0: Yes, nabo buyi substance abuse ngoba bakhona abantu abaphuza ukuyijabulisa. But ukhona ukuthi bakhona labasebephuzayo kodwa ubonayo ukuthi masephuzile uyamosha. Hello umuntu loyo kusho ukuthi usuke ngasakhona ukuthi akontrole ukuphuza kwakhe. Abanye uthola ukuthi uyaphuza ungena emotweni udala ingozi alimaze abantu ama members emphakathi mhlambe uthola ukuthi bayashona abantu kushona ubaba womndeni kushona umama womndeni kushona izingane ngayo lento ka substance abuse. So utshwala nje nabo bobodwa ubuye isidakamizo.
1: Siyabonga kakhulu mama Ntombela kube nosuku oluhle.
0: Yebo.
1: Thank you. Mphinde ngibingelele kubona bonke abalalele basilalele kuzona zonke iziteshi zomsakazo sisakhona endaweni yasemandeni kwasithebe la sihlangene khona kanye no-DSD kumhla ka 7 July 2026 in commemoration of International Day for Drug Abuse and Illicit Trafficking ku-Queen Rejoice lo. Njengamanje ke I'm joined by Insizwa Usiphiwe wakancube wakhona khona la kwasithebe emandeni. Sawubona.
2: Yebo, ninjani?
1: Sikhona njani?
2: Hayi, siyaphila.
1: Asikubingelele Siphiwe, siyeza ukuthi nawe uke wabasesimweni la uhlaselwa khona ukucwila ezidakamizweni. Uma ungaqala nje usibalule ukuthi bekwenzakalani, yiphi drug kade ungenile kuyona?
2: Ya, so ngoba ngifishane nje abana ngimfishane. Kahle kahle into ebekade ngicela kuyo kulo utshwala.
1: Utshwala.
2: Hayi, impela bengiphuza ngempela ngendlela engibona ngayo nami ukuthi hayi. Akuseyona impilo le. Uma ukuthi utshetshe uya-enjoya. Kanti manje u-enjoya ngento e-wrong. Ngoba benginganalo ulwazi olwanele ukuthi demesha kangakanani nakumina ngaphakathi. Bengiphuza nje ngokuthi nami ngithi hawu ngifuna ukufitha eskimini. So yeqinisa iphazamisa lento katshwala iphazamisa kuphi emsebenzini nakwesupport-ke nje ey'nganeni zami ngingasayibona ukuthi ngingasakwazi ukusupport-a ngendlela le efanele bengisupport-a ngayo ngoba sewubaba phela uney'ngane support into ebalulekile ukuthi ihambe phambili.
1: Okay, and then siyeza ukuthi usuphuma ngishona kwi-rehab le elaphana e-Newlands isinqumo sokuthi kuze kufike lapho sihambe kanjani and kakhulukazi ne-support yomndeni wakho kona konke ngoba phela uma umuntu osuphuza utshwala ngelelo zinga lelo kujwayelekile noma kuvamisile ukuthi abantu abaseduze nabo bagcina sebekulahlela noma balahle ithemba kwena. Kube kanjani kwena nabantu abaseduze kwakho ikakhulu i-family ama-colleagues kuze kube ukuthi uyaye rehab uphinde ubuye?
2: Ya, so qala nje kakhulu ngefamily. Family ingisupportile from the start ngiqala nje ngoba le ndaba benginokuthi ngiqinisile ngathi iyiculo uma ngithi mina ngimesele ukuthi ngibiye utshwala manje ngizoyenza njani? Manje ngizoyenza njani? So ba mumbi lobaba lo yekusana utshwala ngoba phela endaweni la siphethe abantu abaningi la inyanga yezangoma. So bengigcina nginalo mcabango ukuthi hambe khona umuntu othize ezongisiza ngoba lo kumina ngaphakathi ayi uhlulekile ukungisebenzela. Ngizamile nje umncenga lokumina ngaphakathi ngayo yonke indlela ukuthi hey ungisize phela ndoda ngimncenga lo ngaphakathi uzama ukungisiza into angayifuni kahle kahle sengiyayisebenzisa kodwa sekuyona isebenzisa mina uma ngithi ukuyibheka lento. So ngayibuka lento leni sengibuka namarecord ami egcekeni ekhaya lapha ngikhona uma wey'ngane nje ney'ngane zami ngibuka ngithi no kuyonakala ikakhulukazi-ke la ngibone khona mpesha kuyashuba-ke manje emsebenzini sengilandela abantu abathezi ukuthi bezongixazulela iy'nkinga emsebenzini angisebenza khona la ngithola khona isinkwa khona la ngibone khona ukuthi hayi no isiyashuba-ke manje. Allright, lo engabona khona ngempela ukuthi sishubile kwasesekufika omunye ummeli uba phakathi nendawo phakathi kwami nenkampani lo mmeli efika laphana ummeli kweminye imibuzo yakhe eyathi uma ngabe eyibuza lo ukuthi yena ngimesele ukuthi ngibe notshwala noma ngimesele ngokusebenza ngathi ngimesele ukusebenza and then i-choice engayenza lapho ngathi mina bengicela ukuthi benginike ithuba-ke lokugcina-ke ngihambe ngibone ukuthi ngingasizakala kanjani ngidecide ukuthi ngihambe

konke siyakumemeza siyakubiza impilo zabantu laba bakudingayo uNkulunkulu wasenaleni sikhuluma imangaliso siyabonga uNkulunkulu wezimanga ukuthi siyavuleka indlebe zabantu kwelikamoya siyabonga ukuthi uvula amahlo akamoya siyabonga uNkulunkulu wasenaleni uNkulunkulu wezimanga kekelebo sik

siyarabasende neboshant rala baba baba baba bashikala bayanda labasanta ekethele boshikala baba baba baba boshante erebe siende reboshikala bayanda labasanta la baba baba bosha sisusa konke kungcola konke kungcola siyakususa konke kwamumusindo siyawuthulisa leya laba siya laba senti lenje lebo shaka yanja laba siya erebo sheke yente lebo sika laba yanda rata laba santi rata ya laba siyente lebo sha nkulunkulu wezimanga ete lebo shika laba yanda laba santi laba baba bobo sha hey sebenza nkulunkulu wa senaleni sebenza magcekeni abantu sebenza emzini yabantu riba shant ngithulula amandla amandla ezwelenala shalabasiyala basekele bosa eleboshika yakatat raya haya siya elebose elebosiyala basiyanda labasa eleboshike yet siyabonga siyabonga siyabonga siyabonga siyabonga nkulunkulu wenala siyabonga nkulunkulu namandla siyabonga siyabonga God of Plenty thank you.

ingabe ithile lapha iZulu Land sikhona emoyeni ngifuna bangena abantu besho ukuthi cha sikhona ngagijima your comment lapha yana izwelana la FM si live ku Facebook usho nje ukuthi wena usilalele kumupho umsakazo ukuze sizobona ukuthi cha sikhona singenile kanye sibingelele nalapha ya ku 88.5 FM siyabingelela abaphulaphula bahle

0: abayihle ngaso leso sikhathi khona abantu azobabona belahle into kuphansi asazi ukuthi uNkulunkulu wasenaleni yini asiphathele yona kodwa esikwaziyo ukuthi izimanga zizokwenzeka khona lapha yaye endaweni yasolundi ngithanda kakhulu ke ngoba inkosi nje kulezi insuku nje isebenza prophetically kakhulu Bishop wami
1: kakhulu ngendlela engachazeki sizini inkosi ngendlela ezimanga emsakazweni kuyokusakaza abantu emakhaya bathumele imbuzo bathi ayizwile inkosi iprofet ayenzimanga athi into bephilisa mina uma nganizabe qinisa inkosi iprofet akuleto banalo sibona
0: aaakhona
1: kangakanani usubhekene naye isimo obhekene naso noma ngabe sesikhathi esingakanani noma ngabe sewuyithelile ukuthi mina ngasoze ngaphinde ngasizakala kodwa ngakutshena ngithembisi ikusasa inkosi yamakhosi izolo uma bayikhulukhuthiyezimama lezi sihlale siyibona futhi kumele ngisachaza kakhulu ukuthi esiyibona ngoba inkosi ihlale isimangaza yenza ngihlale singazilindele ngoba into yasemale imithi ingibadida ngakho-ke uma ufuna ukuzoba udideka ozolondisa
0: yebo
1: ngithole kanjani umsebenzi oba ngu-aplayela nganani
0: eyi
1: Wow,
0: injalo impela simbona uNkulunkulu asenaleni enza imanga and uyazenza uyasimangalisa nsuku nensuku abantu bayabonga kade sithola nje nobufakazi umuntu owayeposelwa ama-products isindlela asemangale ngayo futhi nje uzofika ezoyibongela enkosini uNkulunkulu asenaleni hlezi emangaza abantu-ke abawathole nama-products kusasa akhona bezokwazi ukuthi beyitholele wona kanti-ke bishopi mhlampe ngiqale ngikudedele bishopi makuukuthi angifuna ukuthi kube khona okusalayo ofisa ukukusho lapho ngenkonzo ye-prophetic consultation yakusasa ifuna nje ukuthi singene kancane ku-Night of Plant
1: mama bengithi ngabelami isayidi sengiqedile bekuwukuthi nje ekugcineni sizivala sizoshimanga yase-ofisi umama basimembezelele okuyiyona ezeke sizosiza wonke umuntu ofuna ukuxhumana nendaba yakusasa la sebesikhona oluntu bekuyinamba nje ekugcineni ukuthi cha umuntu angafona nakusasa angikhinkina isikhathi sisavumelekile
0: injalo bishopi konje evele sobe sikuliphi iholo kusasa isho nje ngakhohlwa into ebaluleke kakhulu
1: sizobe sina e-Bible Center mama ehholo lelindlela sihlale siba khona kulona ezansi kwalapha kwase ofisi nase
0: e-library
1: yebo mama zakuthiwa khona nje kancane sizobe sikhona-ke kulelo holo sizobe sikhona ngo-9 zobe sekuvuliwe kanti ekuseni-ke nango-6:00 lapho ikhona i-security sizobavulela laba abangakwazi ukusheshe besike kakhulukazi ngosisethe belindele ipholisi eyinhlomo ngo-9 nje inkosi ithi izobe isiphakathi kwethu
0: injalolokho
1: nje ngakhuthaza njengamanje ngoba nokufika inkosi sifikile bakithi awu akwethu siyakhuthaza ukuthi ufika inkosi engakafiki ukuyothi uthi uyaqhabashiya mhlakababuvele ukuthishe kumsiba ubona ukuthi uphilile njani

yebonke enaleni sizithola konke ngawufuna isihlungu therapy ngama products ase naleni aphilisayo yebo bese nayike uBishop earlier ekhuluma ngawo Lundi kusasa inkosi igalelekile olundi khona lapha yana eBibek Center ngamawehla nje lapha ya kwi library inamba ke oyifunelayo uma kukuthi ke usafisa ukubhalisa ukuthi ubonane nenkosi somnala khona lapha yana uLundi 0791755628 kanti ke nangolesine singakhohlwa inkosi somnala ikhona for yona i-face to face prophetic consultation njalo nje uma kulesine uyakwazi ukuyithola khona eThekwini ema-ofisini enkosi usomnala.

0: ngikuzwile ngikhuluma ngekhanda lakho mla bengayitshento fethu ekhanda
1: uzi
0: lelo khanda liyahamba namhlanje
1: uyazi
0: yini nje ungakwazi ukuhamba leli khanda
1: yilo nesiyezi
0: hey angilimthandi izandla zakho
2: ngijabulile kakhulu bazali
0: bami. Ngijabulile kakhulu. All right. Khona isibhobo esiphuma la ke la.
2: Eh sikhona isibhobo semshayayo.
0: Leso sibhobo ngisibona sihamba njengamanje. Kulukhulu esinaleni, wenonika abantu ukuphila. Nikeza lo baba ukuphila. Leli khanda. Xela linikeze imayikho baba. Namhlanje usuku lwami lokuphila izwe lelalaqeda
1: 18 years
0: ngilethele imangaliso zami

0: Konzo ye prophetic consultation olundi embassy njengamanje nginayo umama phambi kwami bakithi mfike ngakwazi ukuhamba njengamanje siyakwazi ukuhambela kodwa ke ngeqala asichazele ukuthi ubani usuka kephi nendawo
1: uma kuma lo sathani ezwathi
0: amen mama cela usichazele ukuthi ufike unenkinga yani manje sekwenzakalani
1: ngifike nginenkinga yamadoda
0: bungakwazi
1: ukuba bengakwazi kodwa bengidonsa usisimeni saphambili
0: yo
1: ngihamba kabuhlungu kwangala ngemsipha yasenyaweni kwasekuyakhuphuka kwasekuzuza emadolweni ngihambe nyanga Dokotela esethi nginamathambo nje nginamathambo kodwa futhi enganginiki namaphilisi akho ngigcine ngiyithengela-ke kodwa futhi aze ngibona umehluko ngilokho ngilangazelela ukuza kuba kunala namhlanje ngisengigcine ngiphumelela
0: wacela usichazele ukuthi inkosi ngenkathi kukhulekela kusuke kwenzakala kade sikubona ugijima lapha alutshengisa usuphilini
1: ongifulekelile esethi angisukuwo ngasukuma aqala wathi anginyakazise iy'nyawo ngayinyakazise wayesethi angisheshe kwasekuyashesheka-ke kwahambeka-ke akusebuhlungu ndawo
0: awusezwa lutho manje usuphilile wa ungathini ukuyibongela enkosini ma
1: eyi angiyehluleka ngishukubonga angazi uzothisa kodwa lokhu akwenzile akwenze nakwabanye
0: angathini siyabonga kakhulu ma

0: kwazi ukwenza sonke izinto abade ngakwazi ukuzenza. Sike sicela ukuthi nabe kwenzakaleni imntane nina nalento ebimphethe. Mama sikubingelele ngicela usijike igama nesibongo ukuthi ubani usuka kule ndawo.
1: Igama lami ngikunensi Sibhaca ngisuka eport St George.
0: Wow, sikubonile ungena ngale nkosini usomnala ubanjiwe ungabona emehlweni kodwa manje uphuma usujabulile umuhle unje osichazele ngabe kwenza bekwenzakaleni ngene unjani.
1: Ngingene ndingaboni. Wokuthi yabona

uma vula kuvaliwe. Uma isicelo sakho kukuthi siboshiwe maqondana nemali, angathi mina ngizayivula phela. Ngiyakumema mlayeli wami, labantu abaserious ngesonto ngicela abantu abanengqondo ehluzekile, ngoba angifuni ukuvula 100,000 ngokuvulela umuntu ozovela khejima ethavela yophuza. Ngicela ukuvulela umuntu ozokwakhela abantwana noma u-four room. Usengabona ukuthi wenzani ngalenenye. Ya lento ngiyiphethe, lento kumina, lento kumina. Kunomama wasegoli akawuvali umlomo, befone lapha call center yami. Wabanjwa umama udokotela uNgema, wasethola ke umsebenzela ekhaya. Imali ebisinesikhathi eside ivalekile emyeni wakhe ngayiqaqa. Lalela mlaleli wami, le nhlupheko obhele nayo mina ngeke ngehlule. Mina nginandaba ukuthi zingaki iy'nyanga osuyihambile, anginandaba ukuthi bangaki abathandazi subahambile, anginandaba ukuthi ukuthi wena ukhonza kuliphi isonto lo mfundisi othandaza kangakanani. Uyothandaza gcina lapho. Mina ngithi mina ngifuna ukuvula imali, ngifuna ukuvula imali. Cela abantu bakaJehova ngesonto, wena odlale lotho ngicela waphathe nomaphepha akhe lotho. Wena odlale Superbet ngizoninikeza isikhathi sokuthi ningitshene ukuthi nifuna ngenze ngayiphi indlela. Kodwa ngithi mina bophuma abantu ngesonto bejabulile egijima beya kuma-ATM beyokhipha, ngoba ngizoyivula imina imali. Sengibavulela abantu abaningi, abantu abaningi banamabhizinisi ngami, abantu abaningi bathenga imoto ngami. Ngavulela omunye umama walapha endaweni yaseStenga, ngamvulela imali engango-300,000. Lo mama akhe wavele wangijabulisa ngoba wangipha u-30,000. Ma ngikuvulela mina angisuke ngafuna imali yakho mina. Angathi ngisuke nginibusisa ngoba nize kimi nikhala. Amandla akhe manginawo ufanele ngiwasebenzise ukuze ningakhali, nibe right empilweni. Angeze mna ngikufonela ngithi mna ayibo phela awenza okuncane. Yabona lokho. Ngiyakungezwa. Ngenza lokho. Mina into engisho kuwena ngithi mina woza. Sekuvulela imali imina ozoyivula, ayidinga abantu, idinga mina. Le ngizokuvulela le, ngizoyisula inhlupheko embathe impilo yakho. Ngiyasonto, ngiyakumema emansele number 110 kumngeni road. Umnikele ngicela uzokhangisa ngawo kulo msebenzi, uzokhanyisa ngomnikelo, ngoba kunekhombo engifuna ukukunika yona. Kunekhombo yayo imali engifuna ukunikeza yona. Uzokhanyisa ngomnikelo ongango 250 umnikelo uzokhanyisa ngawo. Kunale khombo lengifuna ukukunika yona, ikhombo yemali, into yemali lengizokunikeza yona. Akuyona into yokulungisa iy'nkinga zokuxabana ekhaya, cha. Akuyona into yokubuyisa indoda ehambile, cha. Into yokubuyisa imali ehambile, into yemali, into yemali. Ngizobe ngikunika into yemali, khombo yemali. Ngithena phatha umnikelo, uthatha le khombo yakho, 250 rand. Ngiyakupha udanki, ngiyakupha udanki. Ngupha into yemali. Ya, ngizocela uma ungena eminyango, uma ungena kuphi? Uma ungena eminyango. Uma ungena eminyango, ngizocela ukuthi uthole

0: zafike emini ekane siyakubiza ukuthi mawo zobona nasile intutwana intutwana wangathi kade sikhona la sinamaqanda mase ngifika nazi kanti zami singengihamba nazo la mangifika ngeza nomashanyela afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe mayihambe mayihambe sanyamalala semthani ngathi akaze sibe khona sijwayele ukufika ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zingitshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ikhaya ubaba uyikhulekele ngezwa mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ikhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka mayiphuma le ngane izokhonkotha ungathi inja kwenzeke njalo ngempela umama kade bangixoxela mina uthi umama kade nawe phela uzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yave yophuka nje egcekeni uphethe amathansela usenensuku bekade ya-off kwathi ngelilanga fana ngabe uzovuka mphathe amathansela wathi nama ngiphethwele ikhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi-ke mina-ke ngikufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesihamba naye le ekhaya uzongifaka ma sengilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi zibokutheni kodwa ngingamfaki ngingamkhabisisi ngimfake la mafutha lathi uze hhayi la mafutha njengibafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngabo-four ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ngani ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambe iye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngani ma sengibuya ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifuka umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje vele yayibiseduze kanti ma ngithi kwavele kwakhaxa udothi onegasi untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night pray edlule nothi lolo esingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela abona ihliso nakuyena uthe yaphe evuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento elangesaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya ma sesifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi noba ngivele ngithini ayizngathi phuza amanzi yikiyiki le nto eyiyelwe engingayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kuvaliwe kathe baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyanibingelela bazame eligameni enkosi yami ujesu kristu um ngiyalibonga leli thuba ongiyitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngumuntu ngamuza eredweni nje kule dokuzana ayikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngezwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esuke eza kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami kukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona kwathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hhayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi ma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomozimanga kwangathi kubuyehla-ke lento yadi ngihluphe emzimbeni ngathatha

0: ngachanela ngazamchela nginake ngivele inkorobhi ngawo ngiqale inkorobhi ngawo kwindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle lokho kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi mangabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba beze lenkonzo yeyibopho yokuqaqa izibopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwabakabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa izibopho ngithe mangabe ngifika ubaba engidlele esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngangenze ngayo kuthe ngo 2 days kwa ngaboniswa ngathi ngingumuntu ohleza awasha izimpahla eclean kodwa ngikanganaka ngathi ubaba kodushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngo lesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi mangibheka ifoni ngathola imessage imessage engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolesibili ngizoqala nje la eDurban Lord Red Hill ngithola umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nokhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese yadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi yehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi yehla ngoba besisuke singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavulavaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo mangithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambise ayo abhukhele engwelezana kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezana ngavuka ekuseni ngalikhulumisa lelitshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithombeni siyaphindela ekhaya kasaye engwelezana ngibonga kakhulu engilozini yamavulavaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila.
1: Amen. Ngicela ukubengelela amayikazi lo khethekile ngibengelela ubaba wethu nomama wethu. Mayikazi, mina ngizala ufakazi bokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu asekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola izisebenzo la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazithathola lensebenzi ngazithola ngazisebenzisa. Ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke sengihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu. Mina uthi hayi ngizofonelwa kodwa kuphela inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya. Kodwa ngathi kuyasebenza nganzile kuyona awulo nyaka nje lokuqala ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuke ngasebenzi ngalo. Isombo lokho kuyoba ukuthabela ngisomsebenzini ngesonto lengibuyela ekhaya ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshe ngayo nasemsebenzini ekho mnandi ezengicabanga nokuwushiya kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeza emsebenzini kule nkonzo elisonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe nemoto zakhe kodwa nafule ezithi nesebenza ngazo. Ngiyabonga amandla nogcoko yababa umuntu ukubalela.
2: Amen. Mahileni ngothi amahle.
3: Amen.
2: Ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi ngoku enkonzo akade sinawe la ekhaya. Kodwa kakhulu ngibonga ukuthi umthandazo wakhe kwangomesithathu esithulalele eRedweni. Ngangade ngiphethwe umkhuhlane ngigola kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesethi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqedwa khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lodwa ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangikhala ngakathi kwangase kuyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonono nje onobuduma iyinsimbi mathi ngiyazibheka nayibo wena sedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idoleni seligudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula kuvaliwe. Amen. Ngibonga ngibingelela isihlalo esikababa wethu enkosini kuyini umama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo kodwa

0: ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngeke ngibone ijobe imbusisa ngoba ngesinye isikhathi ngeke ngasukumi kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephabhaliyoni ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakutholi hayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yasekasasol ngasephabhaliyon hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuthathela oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu angiklamuklami kakhulu kulezi y'nsebenzo ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sukumani phansi izinto zenu zisolunga laphana ungena kwamina lana ngangisonto ekhibini for 40 years ngashiya ngathi hhayi nangubaba ozongiphilisa manje engiyakuyena uyena ozokwenza izinto zami yicace manje echibini qha hhayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo ukuhlala kwami la ekhaya unkulunkulu uyangibusisa ubaba uyasenzela izinto uwena uzosuka uba yivila longazenzi ngicela unkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekuthi senzonke
1: aleni bazalwane igama lami ngintokozo ngacele ngicela ukuqala ngibonge njengokubonga umkhulu benomama wongiphi umsebenzi bangiphi umsebenzi la ekhaya ngase ngi-aplaye for 3 years ngingawuthola umsebenzi ngafike ngagabuthola umsebenzi la ekhaya ngithembe ngithole umsebenzi la ekhaya ngisasebenze inyanga eyodwa ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda infomu la engangi-aplaye khona bathiwa ngifike ngizolanda infomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu ngahamba ngawulanda infomu sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu ukubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya
2: mana mntanaa uthi wawusuna 3 years u-aplaya
1: yebo ngangiwu-aplayele 3 years
2: kodwa ungawutholi ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya kwase ngena ikholi yokuthi umsebenzi ka-3 years ubuaplayele usuwutholile shani zakhe
3: sanibonani ninjani ngisacela ukubonga ukutata la ekhaya nomama la ekhaya angisinzi lokhu ngahamba la ekhaya into sami siright ngampela siright even nasemsebenzini lami ngisebenza khona ngisebenza kahle ngampela kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuku nami ngisebenza khona ngisebenza ngodaka siyaplastela sibaninje kwenzekala ukuthi mina kuthi hhayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona kwasho ukuthi mina iy'ncwadi sami siphelele yabo amajide engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuphu bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lanangisanawo amathuluzi yami bawathathile njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummesa wami angisakwazi ukusebenza ngala mmesa woku bathi hhayi ummesa asiwuthathanga ummesa asiwuthathanga singawuyisaphi ummesa wakho singayo immesa ethu awukho ummesa wakho kwenzakala kisenkonzweni yempuphu la yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini khona omunye angeke ngimbize ngegama naye sisebenza naye ngeplaster hayi ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi heyi matala kunjani ngithi ha kurat athi ngiyawubona ubuya enkonzweni wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala wofuna ukhona ngalo ngiwubonile isona uyazi ngiyabonga ngathi endlisweni ami ngathi yayi ubacabangani ngithi okay hayi kade ngiphele bengiyazi ukuthi niwuthathile ummeso wami ongapho ngoba kade kuwubheka lana awukho kade kuwubheka awukho wathi ha ukhona ngizokuya nawo kusasa siulethelo kathi awulungile ke madala ukwena ngisobonga kuloko tata ukuthi siyasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sokuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibingise enkomponi yaka 255 ngasuka lana enkonzweni ngomgqibelo ngahamba ngayekhaya kangaye emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni yathi ekuseni ngayisebenzisi imisebenzi athi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langiyawakhohlwa la magama lawa manje afika isasentsha emgwaqweni ngacosha ifoni i-right ngahamba nayo isendlini komanje khona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kutata hayi yazi kunenkinga ekhaya ngikathi ngathola imali nje ngiyabhatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna wakhumula
4: ngiyabingelela bazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe Hey bazalwane, hey ngizobonga. Amandla ogcobo, hey mina ngazi. Hey, angazi ukuthi kumele ngiqale ngapi. Kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami, njengoba nimbona la, labo manje ukushintsha izinto empilweni yami, uyafika kuqala kumina iphupheni mangidele. Uyena ofikayo kuqala bese leyonto lebe siyaqhubeka. Ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esiphambili. Ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela. Hayi ngaqhubeka ngathekeza benzo la ekhaya ngathenga umashanela, ngathenga into ezimanga, ngathenga amachili nje ngiyahlanganisa. Hayi kuthenge lo engikhuleka njalo, lo engikhuleka njalo uma ngilala uthole lokho nje ngangikhuleka. Njalo ngiyakhuleka ngiyacela. Hayi lo msebenzi engizokuthola ngabe ngaphupha ubaba. Ubaba wavela wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wave wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami kele ngenze ndlalele kuyona uma senithinta yona senithinta mina uqobo hawu kuthenga kusasa ngathola ikholi ukuthi sengiyongena emsebenzini hayi ngabothi lo msebenzi unikezwa ubaba lo hayi ngaya khona ngisekuwo ke lo msebenzi namanje Noma ke ngingasakhona ukuthi ngile ngifika la ekhaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza ngimane ngiwamukele ngawunikezwa umprofeti ngiyafika nje ngoba ngofa kanye inyanga hayi ngaqhubeka ke mangifikile la ekhaya ke ngithathe sawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini izingane zami ke nazo ziyageza zenza konke khona lena ke umfana ke yona ke seyaqeda esikoleni beke ibambe ngala ihambi iface ihambi thini thini ithe isuka yahamba yayo lokhuza yayoqala ke manje ukutrainela ugunda edropping kwelinye nje lamabuilding laphaya yatraina njalo ekseni ingitshela yona ukuthi ekseni yona mayivuka iyagqume ivuka ekseni ngofo igqume iphalaze masihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphayetheni ikhuluma ithi baba mavula kuvaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje ngempela kusho ukuthi loke train uqale ngo-March hawu ngithengeza nje kule nyanga le ephelile lesisuka kuyona inyanga useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolwesine ngithi uyahamba athi ehe ngiyahamba lapha nje sebophakamisile umsebenzi wami bathengi ngilokhuza nje umsebenzi wami ukuright nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje ngathi mina ngempela ngathi hey wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphopha ubaba hey ngiyabona ubaba ayibubaba ulokho ekhona njalo nje mase kukhona into ezothi ubaba ufika kuqala uthi ngamphopha ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona uthi ngathi ubaba uyangena kule ndawo engitrainela kuyona Uthe ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo. Uthi baba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina buza ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula manje uthi ngithi yebo baba ngila athi ubaba ngize kuwena ke ngifuna ugumba wena uqobo. Bengekamtsheli ukuthi uyahamba. Ngeveke elandela lelo yilona ke leliveke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba ke mfana ngamtshela ngathi mina ubaba bezokutshela ukuthi into zakho sezi right ke manje. mina ngikhuluma ngesaluni nje ngikhuluma isaluni leyo ya yabantu.

0: nga kunda no mubani. Uge mtata, jonga nkuruma nanje nga manje, ngoto obo lga baba. Denge, parami sa minu kobo la laikaya, ngitenga, njalo nje, uba buselezo figa kala kumina. Njalo, magumele nje, parami ndio bilu, inubabi ya figa. Abo manje nje ngiyalibonga uqobo lika baba nkosi yami ngiyalibonga ngithi malikhubeke njalo lungisebenzele lisebenzele nomndeni wami nabantu abami ngiyabonga kakhulu.
1: Ngiyanibingelela nonke bazalwane.
2: Amen.
1: Ngibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami. Eyi angazi ngizoqalaphi kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesibuko. Kuleyo nsebenzo ngiphuma la ngafika esaluni ngisebenzela kuyona ngenza umuntu waphuma nefoni yami ngababuza basesaluni ifoni yami bathi abayazi ngathi hayi okay akunalutho. Ngaphuma ngeza la angishongo lutho kodwa ngafika lapha yakusisi wami ngathi ngilahlekelwe ifoni wathi hamba uyobika. Ngafika la ngakhuleka ngathi ngiphuma ngathi yona ifoni yami ngicela ibuyise bathi manje wathi omunye manje ucabanga ukuthi ngoba kade uyokhuleka nje ifoni yakhe izobuya uzoyibuyisa kanjani. Ngathi mina yami uzoyibuyisa uzothi nayo ifoni yami. Kwaphela ngithi kwaphela wayekade ithathe Friday mina ngeza la kuyi Saturday. Ngafika futhi nangesonto ngangasho lutho kumuntu ngakhuleka. Ngacela iithunyo zala ekhaya nocobo likababa wami ukuthi azamthinto oyithathile ayibuyise. Kwaba yisonto kwawumsombuluko ngabothu wafika wathi nayifoni yakho ngiyaxolisa. Ngithi mina ihambe kwenze njani? Wathi hayi ngiyithathe ngephutha. Ngathi kodwa inkinga bengikwenzela lapha ya uze kanjani esibukweni la ebengiyibeke khona wazoyithatha? Wathi ngiyaxolisa. Ngathi ngiyabonga ogcobeni lukamavula kuvalile. Kwabe kuyaba kwayinkonzo ngithi kwakuyinsebenzo yetshe. Bengithi uma ngilala ngiphuphe ngihujwe abantu baze bangithele emfuleni. Ngiwelele ngalea. Uma ngingalea uzoqhamuka ubaba wami angikhombe indlela athi angishonele ngithi angazi nokuthi ngiphi athi kuphuma la uyoze uphumele ekhaya. Ngihambe nangempela ngiyophumela ekhaya. Kokulandela lapho kwa uma wami ngaphuphuma ngathi umamncane unkosikazi kababa omncane kwangathi siyahubhana mina naye sibanga ukuthi wangibulala kodwa ngiyaphila. Ngangithi ngicela ilungise leyo nto ngoba akukho la engena khona ke kumuntu ongaka okuthiwa ushonile akanayi ID mina naye sibanga lokho. Umndeni wathi akayilungise angaboshwa. But since ngangena la ekhaya ubese kwazi ukukhuluma nami angifonele. Wangifonela wathi uyagula akakwazi ukuhamba ngathi inkosi yami uze ungashoni i-ID yami ungakayilungisi. Ngambona ebusuku uma ngilele ngimbona kwangathi siyaxabana mina naye siyaxabana mina naye siyahubhana. Ngithi mina kodwa inkosi yami angikaze nje ngixabane nalo mama kwenze njani. Kwangathi khona abantu abangibamba bangifake etekisini ngenkani. Ngiphume baphinde bangibambe la abantu bangifake etekisini. Ukuphunyuka kwami lapho kwafika ubaba wami wafika umavula kuvaliwe wafika akangikhiphanga. Wathi uma efika ema phambi kwaleyo moto bashi baphuma babaleka bashiya ivalo zemoto zivulekile. Wathi hamba uye ekhaya. Ngathi uma ngingena ekhaya kwangathi ngiye ekhaya ngisekhaya mhlawumbe yalingana. Kwathi uma ngingena egeyithini wajika wabuyela emuva. Ngakusasa ekuseni ngalobo busuku ngezwe ingane ithi sisu njani? Ngithi mina ngiyaphila. Uthi usutholile yini umbiko obuye ekhaya? Ngithi mina abakangitsheli lutho. Wathi useshonile kuma wakho. Ngathi le nto ebengayifisi kule nsebenzo yayizolo kanti kule yetshe lezitha. Ngafika esaluni ngibuye ekhaya ngafika esaluni bathi kwangathi kunamantombazane lawayibiza nge-MK

0: bathatha into zami bathatha iclient lami bafika lelo client balibamba inkunzi la abalenzele khona bathi uma bethi iclient lika Ive lelo bathi kwaleyo Ive ikwerekwere wakwabani sibonga umpontshana onjani lo ikwerekwere ikwerekwere lelo ngathi uma ngifika kwathiwa nangu lo Ive bathi hhayi besingazi ukuthi kuhiwo lo kanti ngangithe ubaba waye ngesikhathi lela litshe wathi asokhuluma nalo sisho yonke into ngathi mavula kuvaliwe angikwazi ukuhlupheka abantu bangihluphe ngingowala ukhona empilweni yami ngathi ngiyobika leyo case bavele bahlakazeka bahlukana phakathi ukusho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu uleya izolo insebenzo ngithe ngifika esaluni angiyanga endlini ngifike ngageza la esaluni ngashintsha kwangavuma ukuthi ngihambe kwafika iclient lami okukudala ngangikade ngilazi lasila kwamashu lathi u-Ive uhlalaphi ngithi mina ngihlala entuzulu wathi ungahlala enanda ngithi mina ya ngihlala entuzuma kodwa uthi uyazi kunesite kunendlu esenanda engifisa ukuthi sihambe uyoyibona ngiyakupha phi okunye uyozenzela khona ngizokufika inyembezi ngiyalibonga ugcobo lwala ekhaya nanokuthi since ngafika la ekhaya impilo yami yashintsha ngawo umunye umuntu ngoba ngisho lo baba oseduze kwami wayekade eyithandela nje umuntu nje oyigijimisela abantu besifazane ngilo ngimtshela kodwa ukuthi uyazi kodwa ukuthi isithunywa sami uyangingcolisela sona ngiyabonga ukuthi ubaba wangisiza manje wawuthola nomsebenzi kubusiswe mina ngihlale ngemkhumbuzi wawuthola umsebenzi ubaba isibusiso esinike mina mina ngazi ukuthi kunento engiyenzayo lapho umsebenzi watholwa uyena ngiyaye ngihlale ngimkhumbuza uthi nomeza athi shwi ngize ngimqambela manje ngithi ubaba uyakubiza njalo uthi ozothi ulufakaze avele afike ashasha aphinda aphume kodwa ngiyambonga uNkulunkulu owambathisa ubaba uMavula kuvaliwe amandla wathi akasize ngiyabonga kakhulu
1: ngibingelele ubaba nomama ongekho kule ndawo ngibingelele ibandla lonke egameni lenkosi Jesu Kristu siyambonga kuNkulunkulu ukuthi endaweni yaseThekwini wasibusisa ngomaba uMavula kuvaliwe umprofeti zazikhona ezinye izindawo ayengaya kuzona kodwa uNkulunkulu ebhekelele isidingo sethu wasesibusisa ngale ndawo ngiyambonga kuNkulunkulu ngifikile kule ndawo ziningi izinto uNkulunkulu angisiza kuzona kanti nginezimpi ey'ningi engingapheki engithi ngiqhamukeleni kukhona kunjalo kodwa uNkulunkulu imkhuleko kubaba nomama abayikhulekayo bengikhulekisa iyasebenza oqala nje kunonkosikazi kamfowethu owashonayo umeshona umfowethu wamshiya ney'ngane ey'ncane umemshiya ney'ngane ey'ncane wazothi kumama wakhe kusho ukuthi umkhwekazi wakhe wazothi mkhwekazi wami njengoba ngigula uma ngihamba emhlabeni ungakhathazeki ukuthi ingane yakho iyohlupheka ney'ngane ngeke ihlupheke ukhona usisi uthokozile uthi ngibhekela bona ziseyikhula iy'ngane ngempela uNkulunkulu wahamba kulowo mzuzu emhlabeni mayehambile kulowo mzuzu sawasivuka nomakoti sawasivuka sakhula iy'ngane ngiyabonga kuNkulunkulu ukuthi ikhulile zaqeda isikole uma iqeda isikole endala yafundela inesingi uma iqeda inesingi yabuye yayiyeka ngoba umfo wabo wasenza ugesi yahamba yokwenza ugesi yaphinda nencane yayokwenza ugesi uma sezenzile ugesi zahlala ingasebenzi kwajeke kwathi intombazane yayokwenza i-inservice kwaToyota uma ihambile yayokwenza u-inservice kwaToyota uNkulunkulu wayithatha yasebenza kwafika isikhathi sokuphela kwe-inservice yabuye yahlala ekhaya umfowabo omncane akasebenzi kulowo mzuzu uyatoha lo omunye wesibili utoha nje ama-piece shop nje kanjalo uma kuqhubeka kanjalo uNkulunkulu wenza isimangaliso kwakunenkinga eyayikhona phakathi kamama nabo senza inhlamluko yaleyo nkinga uma

ngibuyele eNhlambuluka lo mncane umntwana wathola umsebenzi uma kundlula lalapha kwadingeka ukuthi ingane kwavuka phakathi kuzona ukuthi ubaba nomama washona ubaba umama engangenisiwe la ekhaya kusho ukuthi thina fanele silwe le ndaba ukuthi akangeniswe la ekhaya njengoba ngikhuluma nani ziphayiwa lawo malungiselelo end of July fanele ngihambe ngiyisiye ekhaya kuyokwenziwa ukuthi kungeniswe uma wabo ngoba uma wabo wabuyela ekhaya ekhakubo manje obuhlungu mina ukuthi umama ushonile washona esenqumelo lusuku lokuthi end of July fanele kwenziwe lo mshado usehambile kodwa emhlabeni kushona umama uNkulunkulu ngenzela isimanga ngangenamali kodwa uzakhamuka iy'ngane zanginikeza imali yokuthi ngihambe ngiyekhaya uma sesibuya udadewethu omunye naye waqhamuka wanginika imali yokuthi angibuye ngambonga ugcobo lwalayikhaya ukuthi liyasebenza uma aqhubeka iy'ngane zihambile zenza amatsha awu-5 zithema zenza lawo matsha awu-5 before kushona ugogo zawenza zathenga ney'lwane zaphumelela ukubaba nxasi lapha wayethi uze wena uyizele wena kuphela kodwa uzele wena ney'ngane zakho nemndeni yakho yonke engizwana naye nongizwani naye wena uzobona into ngathi ayenzekile kuwena kanti useyenze emndenini wakho uNkulunkulu wezambonga athi awu uNkulunkulu ngiyabonga imkhuleke sihla siyikhuleka nobaba esikhulekisa kuyona ukuthi nabo abantwana bayithola imisebenzi bayavuleka ingqondo zokuthi abenza amatshe benzela awu baba manje njengamanje engicela imkhuleke ukuthi uNkulunkulu nobaba basikhulekise uphumelele lo mshado kwama wami noma wabo kuye balahlekelwa ingqondo kodwa njengamanje oba ngikhuluma silokhu sikhuleka uNkulunkulu useyayibuyisa ingqondo yakhe ngiyabonga ke kundlule lapha nginabazukulu ade befunda umatric abathathu baphase bonke labo matric ababazukulu uma bephasile laba babili omunye wathola distinction abawu-4 omunye wathola distinction abawu-5 uNkulunkulu enza umusa ubaba ethi la ekhaya asikhulekele abantwana bezobhala ey'koleni athi khulekelani imndeni yenu ukuze iphumelele naye asikhulekise ngiyambonga ngibonga uGcobo baba nokuthi imkhuleko osenzela yona nothi asiyenza iyaphumelela uma kundlula lapho ngike ngagula kakhulu ngafika kubaba ngigula ubaba wanginikeza izinsebenzo zokuthi angiyoyisebenzisa wanginikeza nensizi nganginesibhobo esasingiphethe singijuxa kanti kade ngishaywe i-stroke nakhona lapho yangisiza insizi kamahuwa kwi-stroke yangisiza futhi nakulesi sibhobo empini enginazo nisho nakomakhelwane ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi noma bevuka udlwembe kodwa manje uma bengibona ababhekani nami bavele babheke eceleni ngithi noma ngiyababingelela noma ngihlangana naye endleleni abaleke kakhulu umuntu sengathi khona ngikuyoshilo angisho ngolutho mina kuphela mina uma ngihlangana nabo ngithi sanibona ngiphinde futhi ngithi ngiyakhelene nabo ngibabingelela babhekele ngithi mina hhayi akunankinga kodwa mina ngizobabingelela abanye uNkulunkulu sebabizile emhlabeni ngakho-ke azingithi ugcobo lwalayikhaya liyasebenza bantakwethu ukuthi simethembe uNkulunkulu sibathembe obaba ukuthi uNkulunkulu babizile ukuthi bazokhulekela iy'nkinga zethu bakhulekele imithwalo yethu bekunoma besisiza ngey'nsebenzo kodwa umkhuleko uhamba phambili uyasenzela okuhle baba siyabonga umkhuleko uNkulunkulu isibusisa person siyabonga ukuthi nathi siyasibusisa siyehlela kuthina siyawenza umsebenzi sithi noma zivuka izimpi ngapha nangapha kodwa siyanqoba unqoba kwethu kungayiwuka amandla ethu kodwa ngenxa yemkhuleko yogcobo lwalayikhaya esiwe sinalo siyabonga baba sibonga nakumama sibonga ukuthi nisibekezelele eThekwini singabantu abaxakekile ngayo yonke indlela kuye kuthi kwenziwe izinto ukuhlala ungazenzi kube sengathi ngoba awufuni uvimbele mali cha isimo sikubhekene naso kodwa sibonga lapho baba ukuthi uyasibekezelela ngoba phakathi ey'nhliziyweni zethu sisuke sifisa ukwenza zonke iy'dingo ey'suke zenziwe kodwa isimo singavumelani nathi okwesibili futhi ngibonga ukuthi laba bantwana khona abantwana bamunye udadewethu kade singezwani nabo kukhona inkinga ekhona ehlukanisile kodwa njengama

0: ndibalisile namanje abanye.
1: Amen.
0: Ngenxa yalo.
1: Shayelani uNkulunkulu wami hlobo linomona. Bakho linomona nende esebenzayo. Okay, into ebalulekile, beyazi ukuthi kubuhlungu kuthanda ukuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe ukuthi bawasebenzisa. Awabona mesho usenevika lolo yini ekhathazayo iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle
0: ne-BP
1: nama-heart i-BP isitayisa phezulu hayi ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu kuthiwa iphuze kwaze kwabathathu
0: ukuthi ngisuke ngama-ke nga-breaka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngivele ngama
1: ungami uma idonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma idonsa uphelelwa ngamandla ma ekusetwayo thi ayiwaqeda amandla uba nomuntu yebo
2: ya ngiseminithengile namnuujos la ngibone khona iyasebenza nganoma mangichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyiyelo umthombo nje oyena ngabona iyasebenza lojust lona senze isize yaphela-ke kodwa ngibona ngithi ngathi yona iyasebenza sona ungenelela kumakuthulula umakuthulula la ngisengabona khona uyasebenza ngampela emsebenzini ngiwumuntu oyi-leader kubasebenza enginabo nesikhathi enginabo so bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha kumina leli India bathi alizophatha mina kungukuthi lona lisalasesingesinokubhanda kona so ithe masifika ngise lo intombazana elalifika nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje lisiye lona lishintshe lo nto leyo lenza ngayo indlela themani ukuthanda umsebenzi waphuma uzekhepha wonke ngathi ngisukuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negeme ngidala ngithi mina ogogo nomkhulu ngeke bevume bekudlale ngami fasentena yathi ngase ngiya ngaphakathi kuyosebenza yathi ifike ekuseni imene ngiyaqonda ngimathi ena lo msebenzi lo ungaphinde ukunika omunye umuntu ekusebenza ngaphandle kwakho wena uzofundisa abantu hayi India leli athi omunye umkwethi ena awu mkwethi khona neyibhathi ngosebenzisene ngathi hayi alekho ibhathi nganisebenzisene mina
1: ngiyabonga hayi siyabonga shayela uNkulunkulu wamehlo okay ukhona omunye esiqede masinyane esingene sebenzi nosuku mama uyasebenzisa nawe kuthi
3: lebo nami ngiyithengile ukuthi usuku lwesithathu ludlula
1: yes
3: ngithengela ingane engakwazi ukuchama nokutoyiletha
1: rigt
3: kusho ukuthi ngiyidethiyami ukuthi yesibhedlela izisolo yayo kusho ukuthi bathi mabeyifaka amapayipi kungenzekile ukuthi kuthi ma silikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachameka kodwa kusho ukuthi sazoqhubeka ayisebenzise sibone umehluko
1: shayelani uNkulunkulu wami hlobo uba nomunye ukhona omunye okay yazi emnani khona nje aba-right khona nabangekho right abantu babe-right bonke abantu yabo angisho vele nje njengoba nje umama yena engakabi-right angithi yabona sizomnaka-ke futhi sifocuse sibuke ukuthi okay ngoba yena kwenzeka nje sixhiyile uyabona asenze kanje lejuice lekhaya ihlukene kathathu khona ka-175 khona ka-250 khona ka-550 eyamalumbo onke beyizwa leyo nto leyo so siyayibuka siyayibuka right-ke asidlule
4: sebenzisile ijuice sehlise umsindo wake manje uke wayisebenzisa ijuice umkhokhele
5: ehe ey'ntweni eziningi ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathale ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzele ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nelangayisebenzisa ijuice igazi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokhathazeka ngaso hayifuzweni mangikufuna into abeyi nokuhamba nje ngibe happy.
4: Awu bangizwazi wa happy mama mshayele enhlombe nomhamba nje ngibe happy. Nice right. Kumama wakho uphoze nendaba.
5: What a pass.
4: Yeah. Lebe uthi ngizishiya indawo ngifuna ukuthi abantu banazo baphele ukuthi what a pass bakhona bangakho. Ngithi yabona manje ngoba phela into lena sivele sizwa abantu singabazi nokuthi abaphi. Ukwayithinta.
5: Mhm. Ngisebenzisile kushe sekuyi lomskip sesihlame sade ngisithatha kulokhu kugcina.
4: Mhm.
5: Okulesi sokuqala professor ngikhiphise isisu. Sengikhiphise kawufo ngosuku.
4: Mhm.
5: Kwase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibini naso futhi kwaphinde kwakanjalo nalesi sesithathu. Uze kwaba ilesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kuze swinda emaphashini bese kuba nayo isiswini ngizwa ukuthi kubakuhlungu la ngase sibele isiswini ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala emlenzeni kuphela lapho enganestroke ikhona
4: amanye amazwi yakusiza lejusi
5: iyakusiza yehla lapho impela sekulapha so kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathinta
4: olright uba nomuzi uba nomunye bephamisile owayithenga baba wayithenga
6: yebo wayithenga
4: okay yakulekelela yini baba
5: I'm going to go to the house.
4: Baba wena uyisizwe ikusizwe
6: yeva noma ngiyibona ngisizana la bangena ngakhoza ngasho namanzi esifoso ukuba njengisitholele ngishaya ngaso umsebenzi mabuye ngoba sesasana sesizindlane kuthi
4: okay
6: ayi bayobona two house out if
4: alright
6: ngoba uni bangishaya ngisifoso ukuba bese nje singavuma ukuphela kodwa ngokusizakala right Joseph ngani
4: Ethokazi khona la kwanongoma mama nsiwakuma kwalingisi olright ke ukhona omunye ngifuna njalo ukhona omunye uphamsi awusuka nini yeke indabona shiya yakusisa wamajomele iyakusiza kubi wawadubhukile All right, well, okay.

0: siyabonga
1: ke ngimphumule juice sembusona nabaka ukwenzeleni juice
2: oh ngayithenga ijuice ngisusha isifo somhluma isesineminyaka mhlawumbe engaphezulu kweshumi ngathuza yasingikhiphisa ngesisu eyokuqala ngathenga esibili ngafika ngikhiphisa ngesisu ngithe ngibona insuku bambi yomhluma elangemuva abanye bathi amaphansi kodwa kuhlukene ngamaphansi ngangayanawo wawakhiphe makaningi amaphansi umhluma insuka kuyimanje iyasho insuku ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile angisayinwayi ngiyaphila nje ngoba sekuwubaba sekubiza ukuthi ngithole unkosikazi wesibini ngoba sekuphelile ukhathala
3: I mean it usually ngafika ngayithenga la ekhaya ayafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engawazi ukuthi aqhamukaphi emzimbeni ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo hhayi kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu hhayi ngayiphuza impela ngithi akuphilangishe iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephilile emzimbeni hhayi ngabona ukuthi ayicale ijuice yala ikhaya inomehluko ingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye
4: asikusho in record ijuice yala ekhaya yasebenzisweni ngamprofet usibiye hayi ngiyeza ukuthi kodwa lokhu sikuze ngakho lunje ukuthi kukhona sebeke bafaka imali bathenga ijuice emva kwalokho abasani bami ngicinga uma sekumele badilive ijuice ningayithengi ingasho nje ukuthi embusweni
1: ningayithengi
4: ingenayo nethembe niyibonayo akusini
5: kodwa ngisadeyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyicashile ngingasazizo ngiyazizo futhi-ke ngeke ngibike yona yodwa lejuje kumprofethi hhayi khona sekungenzela inqaba ngiyabona lesaswasho lesatho kuqhele kubomi hayi hayi hayi hayi hayi shakwane shakwa
1: sakhulu
5: hayi hayi hayi ngakhuluma wangihlolela umprofethi wakhe wathi iy'dalwa zami zamekiswa ngesidalwa sangaphandle kwase-ke manje sesixovele ngafike ngachela ngithe ma ngichela ngayizwa ingane ithi lapho obekulele khona ingane yayo iphuphe sekuwunodolo oselele ingasabonakali uthiphi
1: haw
5: yathi ithe ma iphuma nonina bayambhece ngale ngane kwakhona ingane elandelayo ehambe ithi nithi asihlalephi njengoba nisixosha
1: haw kahleni bo
5: hawu-ke usuka lapho kwase kuthi-ke ngiya-ke sekuyileyo nto nje ukuthi phela ngumuntu kodwa umuzibuse uphelile
1: aw ufana ubuwuthole mkhulu ufuna ubuwuthole uqhubeuqhela
5: kabi
1: yebo mkhulu hhayi
5: lokuqeukuriht
1: siyabonga-ke siyabonga.

Oh yes, oh yes, oh yes. Sanibonani ke siphingelele kububoka abantu. This is Major Prophet DK Spear isahlula bese ngahlangathi ma thousand isilele samandla sofela emandleni. Inkanyezi ekhanya ubusuku nemini. Unkulu ngubani ngoba mina ngihlo kwakho ngihlo kwami. Bless the Lord of the Kingdom, makabonga uNkulunkulu wasembusweni ngakho konke okuhle asenzela khona from time to time. Sinayaphi ukuba sisuke kuye amazwi okuphila akuye, nguye izolo, nguye namuhla, nguye naphakade, usenzela umusa omkhulu izikhathi nezikhathi. Nkulunkulu ngithumile ukuba ngikuthandazele, ngikhulume izwi lesiprofeti ophezu kwempilo yakho. Nkulunkulu ngithumile ukuba ngampela ngikukhulule, you shall not die, but live and declare the works of the Lord. Ngekufe kuzophila. Ehe abakhuluma kubi ngawe ngampela kuyakwehlela bona abagubhela umgodi kuyawungena bona izimpi zakho ziyawunqotshwa nokunqotshwa uNkulunkulu wami uyawubheka futhi ayibhekisise nokuyibhekisisa indaba yakho uyakubulalela akuphendule akufikele eyi-ten zakho ngamandla nangogcobo olubekiwe kimi ngikhuluma ukuphila nokuphumelela kanjalo nokunqoba izimpi ezibonakalayo nezimpi ezingabonakaliyo Bakabongwe ke uNkulunkulu isikhathi nesikhathi bazalwane siyabonga kanjalo nje lobufakazi esitholayo lapho khona uNkulunkulu enza khona izimangaliso ezinkulu angene la kulolu daba bazalwane indaba kaNkulunkulu ikhona indaba kaNkulunkulu engiyangampela akuyona eyokuchitha isikhathi nje uNkulunkulu ngampela uyangenele lesimeni somuntu futhi uyayishintsha impilo yomuntu futhi uyayinqoba izimpi zomuntu ezazekayo kanjalo nezinto nezimpi futhi ezingazekiyo right sibonile uNkulunkulu enza izinto engisebenzisa abazalwane phambi kwenu enza izinto ezimangalisayo nezinto esingakwazi ukusichaza kepha siyasibona singabala nje ukukhona abantu uNkulunkulu abakhululile begula ezinkingeni eziningi bathandazelwa babeka izandla baphila abanye uNkulunkulu ungisebenzise ngama product kubo ahlukahlukene behlushwa imimoya emibi emakhaya abo abanye begula emzimbeni yabo abanye ngampela sebelahle ngisho ithemba uNkulunkulu bazalwane ngampela kwenza izimangaliso emizini yabantu eminingi nasezimpilweni zabantu abaningi abahlukahlukene nasezinganeni zabo kanjalo nje bazalwane esizweni sonke okay number 1 ngizokhuluma ngezinto nje ezimbalwa angikhulume ngokuqala nje nebhengela la ekhaya uVikizitha lalelani bazalwane ubhengela uVikizitha siyalidinga nokho kuthiwa kuthwane ngicela ukuthi uthole uVikizitha ibhengela ngoba lebhengela bakithi likuvikela esitheni likuvikela emimoyeni emibi ebuthakathini kuyo yonke into embi ebhekiswe kuwe lebhengela liyakuvikela noba ulele imbala malibekile malikhona nje kusho ulibekile la ecwa kwakho mawulele you are protected likuvikele yes ibhengela elivikelayo kuyo yonke imimoya emibi nakuzo izigadlo nakuzo izinto nje ezithunyelwa ngabathakathi empilweni yakho nabenzi bokubi nakuba benzi bokubi kuwe liyakuvikela siyabonga ke ukuthi abantu abaningi ke sebesinikile futhi nobufakazi obumangalisayo sebeyalala abanye bebengalala ebusuku bebe namaphupha amabi bayasho ukuthi eyi mprofethi mina bengihlaseleka kakhulu uma ngilele ngiphupha ngivujwa ngabantu ngiphupha ngampela izinto ezimbi ezesabekayo abanye bephupha bedla amakhakha baphupha bewagxobile eyi kunzima bafowethu emhlabeni mawulalela izinkinga zabantu kuningi okwenzakalayo empilweni zabantu but siyambonga uNkulunkulu ezintweni zonke nje ukuthi usenzele ke umusa siyabona abantu ngampela ke bayasizakana lithole ke leli bhengela lizokwazi ukuthi nawe ngampela likulekelele ulitholele nabantu abakho phela inkosi yami ngoba niyazi ukuthi ngampela umuntu uma efuna ukukulaya nje ngampela ukulaya ngomntanakho kanjalo ngoba uyazi ukuthi khona into enye ngengisho uyabona kukhona nalaba bantu othola ukuthi benza izinto nje ngendlela exakayo nendlela emangalisayo ubone ukuthi lento eyenziwa umuntu kodwa

ophilayo ima ngathi khona kodwa umuntu ophilayo owenza ngalendlela yini ngiqonda ukuthini bazalana ukuthi othe umuntu usephuza ngendlela nje ongayazi uyabona ukanti kunemimoya emibi emsebenzisa esebenza ngaye noma emsebenzisayo ukuthi enze lezi zinto naye angazithandiwe awuthole nalolu libhengela ukuba ngampela ubone ukuthi ngampela umuntu ngampela ngampela kuleyo yonke nje lezi zinto ezimfuqela bokubi ukuthi akasizakali na right ke asinejuice ke la ekhaya manje bayazi ijuice yethu la ekhaya ijuice ya la ekhaya ngampela iyasiza ngabe uphathwa amathambo ngabe uphathwa izinso ngabe uphathwa ikhanda elingapheli ngabe uphathwa zinyawo akunongwe ngwezemehlweni une BP ngabe wena unoshukela ngabe une HIV ngabe wena unama ulcers iye lapho futhi noma ngabe wena unama ulcer unezilonda eswini emaphashini noma abe kuthiwa ke nje igazi kuwe kuthiwa alihambi kahle kule ndawo igazi elingafinyeleli kuyo umuntu ophathwa liqolo uyayizwa leyo nto leyo funa wazi uma uphathwa liqolo izinso lezo ithole le juice izokusiza umuntu onezibhobho ezingapheliyo le juice izokusiza le juice ke ihlukahlukene ke zinikakhulu izifo ezelaphayo njengoba nazi nilalela futhi nazi nani ngokuyithenga kwenu sinisizile kakhulu and futhi iyaqhubeka isiza nakulezi zifo lezi thina esingazaziyo khumbula ukuthi kukhona ijuice encane ka 175 rand ngeke ngasho ngikwela nje emuva kancane ukuthi ibhengela lela lo 250 engithe sitholele lona manje sengikuyijuice ijuice ihlukene izigaba ezintathu ukhona ijuice ka 175 rand bese kuzoba khona ijuice ka 250 rand nathi ijuice engifuna ukuthi uyinaxise futhi bese siba nejuice ka 550 le juice ka 550 ijuice yona eyelapha amalumpo kakhulu noma yiphi inhlobo yelumpo umbhulelo yelumpo lelo uyabona ukufaka ukuthiwa kunenyoka mhlawumbe ehamba esitwini kube ilumpo nje noma ngabe enhloboni yelumpo ke wonke amalumpo onke uyangizwa ukuthi ngithi mina onke amalumpo ijuice yamalumpo iwu 550 right ke uzitholele yona ke le juice izokusiza bakwethu angikhathali mina ukuthi unekhanda elingapheli unani le juice ithathe nje izokusiza right ke ngine product la futhi ngifuna ukuthi ke uyibambe okuthiwa umavuthulula yabona umavuthulula bazalwane la khona sivuthulula yonke into esemzimbeni wakho into esempilweni yakho yabomoya into esiyukhondolo lomndeni ongumkhokha emndenini engumkhokha kuwe uqobo uyayizwa le nto le umavuthulula uvuthulula yonke into kahle kahle umavuthulula uzusiza nokuthi la khona umuntu usebenzisa izinto azisebenzi akasazi ukuthi kwenze njani useyahamba yonke indawo akasizakali zitholele umavuthulula umavuthulula wona u 550 kuphela kuningi ke okwenziwa umavuthulula uyawudinga usebenza umavuthulula uyawudinga ungasebenzi umavuthulula uyawudinga ngoba ungumuntu uyaphila udinga umavuthulula kunabanye abanenyama ezingasaphili abangazi bawenze njani obunye nje wa uyabona umavuthulula bakwethu uvuthulula yonke uzuvuthulule ngisho izifo ezisemzimbeni womuntu ezingene ngobuthakathi ngoba ezinye zezifo zingena ngobuthakathi bazalwana ukuthi umuntu athi noma eyakwadokotela afika athi udokotela akaboni lutho kodwa umuntu uyafa uyabona thola umavuthulula ke ngithi uyabona ukwazi ukuvuthulula yonke into engahambi kahle emzimbeni wakho ngiyambonga ke uNkulunkulu ukuthi ke wenzile okukhulu kakhulu ukuba abantu basizakale zitholele lo mavuthulula ngo-R550 nje kuphela kanti ke futhi enye iproduct yethu ekhona ile product ekwazi ukusiza esiza ngampela ke obaba okuthiwa ibullet siyabonga ke kobaba siyakuthola ngampela ke ngampela ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izincomo ezinkulu bobaba ngangimtshela mina ngithi thathani ibullet siyabonga siyeza ukuthi ekhaya sekufudumele ekhaya nje sekumnandi ubaba nje akadlali neingane yakiza ukuthi mthina siyabonga bobaba cha siyathola ngampela obaba bayasithela ukuthi ibullet isikhandile imizi ivukile imizi ibuyisile imfudumalo emakhaya hey we bobaba ngithi mina hayi khona abanye ke njalo baba sebebhizi

0: ngezi ngigoqonga nomsipha ifinyelana nemsipha namajaqa bengibamba kungavumi nje mangiphuze ngayo nasetoilet. Ngafika ngazothenga ijuice la ngihamba ngayisebenzisa, kwathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenzi imali kakhulu ngayiphuza. Ngathi kubhedlela lokuqala ngase ngiwuza umehluko, ngaphinda ngaqalela esibili ngawuza umehluko. Hayi manje sengi-right, ngiyaya kahle ngaphandle. Ilambi eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe ngiphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma la. Kodwa manje akusekho, sekuphelile. Ijuice nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele. Bayangiphathisa mangizalana ngibathengele nabanye nabanye basho bathi yabasiza bangiphathisa. Abanye beza bazoyithengela basho ukuthi yabasiza, ingisize kakhulu nje. Nesisu sibe sesivukala nesisu kodwa sisehlile manje asisekho ngoba singasekho nje. Ngiyabonga.
1: Ya, shayelani umuntu wasentwana. Yabona, all right. Sesiqedile angithi yebo
2: baba.
1: All right, ke ntombi wena uke wayithola uyitholi uthole nini?
3: Thola uDecember. Ngithengele umntanami oshawe stroke.
1: Right.
3: Eza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyi tsatsa yona langeza kubaba. After that ngathola lelo bhodlela ngathi sekwathi ukabafe ngiphuzise umntwana. Ngamphuzisa umntwana shaya stroke olimo luphendukile lujijelekile. Ngamtshela ubaba wathi angife ngiphuzise ingane eyifakile ezayifakile. Umntwana wami then 3 days wabe se-right, uyafunda azograde 8 manje. Ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Hayi mina vesane yangenzeka kimhlola-ke ngaqaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi. Ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke ilokhuza i-B P yakhe kakhulu. So sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisizakala ekhaya sonke. Njengoba nje ngibalinisile namanje abanye.
1: Amen.
3: Ngenxa yalo.
1: Shayelani uNkulunkulu wami sihlobo nenomoya. Masho nenomoya nanento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu ukuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa.
4: Mina angisenelenjeyakhe
1: ngokuphela ngawubona umehluko. Awuwaboni umehluko, useneviki elilodwa. Yini ekukhathazayo? Iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
4: Ne-BP nama-alsa.
1: Right. I-BP isaphezulu.
4: Hayi,
1: ngakho i-BP ngeke kuthiwe iphezulu, usuyiphuze kwaze kwakathathu.
4: Ukuthi ngisuke ngama-ke ngabreaka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngahamba
1: ungami uma ikudonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma ikudonsa awuphelelwa ngamandla. Uma kusetoilet ayiwaqeda amandla uba nomunye. Yebo.
5: Ya ngiyemisemithengile namnuke ujust la ngibone khona siyasebenza ngani ma ngichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyiyelo mthongo nje oyiyelo ngabona ukuthi iyasebenza lokhu usilona. Senze isize yaphela-ke kodwa ngibone ukuthi ingathi yona iyasebenza. Ngicela ukungenelela kumavutholona. Umavutholona la ngisengakunakho nto uyasebenza ngampela emsebenzini nje umuntu oyi-leader kubasebenza enginabo and nesikhathi esinginabo. So bathe kwenye i-department bephelelwa umsebenzi basusa i-India baletha kumina. Leli India bathi alizophatha mina through ngokuthi lona lisaso sinokubhala kona. So ithe masika ngise lo intombazana elanifika nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje ngisiye lona ngishintshe lonto leyo.

0: Den rein, ey. Thema lokhane umsebenzi waphuma uveke bonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge engidala ngithi mina hey ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami. Basethe na yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza. Yathi sekuseni mina ngiyaqonda-ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho. Ngowena ozofundisa abantu hhayi ndiya leli. But omunye umfowethu ena awu ngikwethi khona nibhathini ngosebenzisele ngathi hhayi abekho ibhathini engisebenzisele ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga shayela unkulunkulu wami sonke. Okay ukhona omunye siqede masinyane singene umsebenzi nosuku mama uyasebenzisa nawe futhi
2: Nama nami ngimthengile kujuice ngokwesithathu olubhuda.
1: Yes.
2: Ngimthengela ingane engakwazi ukuchama nokutoilet.
1: Right.
2: Because ukuthi ngiyidethi yami yokuthi yesibhedlela izisolo yakhe. Usuphephela beyipaka amapayipi kungenzeki lutho. Ithe ma selikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachamuka. Kodwa kusho ukuthi sazoqhubeka ayisebenzi chisifuni mehluko.
1: Shayelani unkulunkulu wami esonto. Uba nomunye ukhona omunye okay yazi te mnandi khona nje aba-right khona nabangekho right aba-right babe-right bonke abantu yabo angisho vele nje njengoba nje umama yena engakabi right angithi yabona sizomnaka-ke futhi sifocuse sibuke ukuthi okay ngoba yena kwenzeka nje sigxile uyabona asenze kanje le juice laekhaya ihlukene kathathu khona ka-175 khona ka-250 khona ka-550 eyamalumbo onke uyayizwa leyo nto leyo so siyayibuka siyayibuka right-ke asidlule bani simthathayo okay ba
3: cangibonge nami ukuthola ithuba ijuzi ke ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo kuthiwa iyabasizwa ngiyitshela ukuthi le ngiyaphila thebe mase ngisebenzisile eyi umsuzwana nje mhlawumbe kuphele no-5 minute la ngaphansi wena ngizona amathreni onyawo mhlawumbe kuthi lapho ebekuzona mhlawumbe kuthi lapho emthanjeni enazona bebuhlungu kuthe kodwa uma kuphele isondwayo kwasekuwungcono kwabe kuneqhubo belilapha sekuphelile la ngampela ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini leno sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuke ekuseni kuba mina kwaqala kwabamnyamala sazi awuyindaba kuthi uma ngivuke ekuseni futhi kunedingi lezi sati ngishayile ma kushonile avusokuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho kwaphuma
1: inzipomanje
3: sokuseni yaweni sokuseni yami kaphumi kodwa sekumnyaka
1: manjeendala vele
3: zinjevele zinje manje ngiyaxabanga ngunedout nangazi nje ninganazo kodwa nje ngihlula sengiphilile sengingcono kodwa ngangiyitshela ukuthi ngaphile kodwa inkiphise leyo nto ukuthi awu ntole juice iveza izinto ubungazazi
1: sabongayo ngishaye unkulunkulu wami prophethi ubani omunye usezele uba
4: yeah nami umuntu osuzongisebenzisile ukudla njengobhontshisi nje nto singawudla kodwa-ke ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ukunama-ansa bele bam
4: yeah
1: yabona-ke wabheki ngokhelo nawe usebenzisile
5: yebo benginama-ansa uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngosisa iphansi ngikhulukiswa ama-ansa so selokhu ngingaqala ukusebenzisa ijuici ngizoayawasekha ama-ansa nanokunye ukuthi ngiphatha u-left ohlangothi kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihambe nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi
1: amen khona umuntu yebo ma
6: nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijuice ubusuku nje
1: engingayiaa
7: Oh.

0: azwejuice ngathi ngijuice eh ngithengela mina noma wayehamba uma edondolozela sukumanzi kodwa wayiphuza nje izukwana ngithi isonto nje hayi ngathi ngimbona wabona hayi usiyakwazi manje ukushiya phansi induku uyayihamba uyaqonda makanti besehambe egobe manje ngayibona lapha manje leduze ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngangicacanjelwa nje amathalo amalungu omzimba nje wonke iqaqamba kodwa kumele ngayiphuza ijuzi akwaphela womfeno kodwa-ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza ijuzi
1: akusiyabonga kuloo ndalo banomunye nobufakazi bejuzi asembusweni ebo basi
2: hayi ijuzi ingiphathe kahle kakhulu ma abanye ngayigqithi kona kodwa bengingekhadi lingaphili ngithe ngithi ngiyiphuze nje ijuzi hayi ngakubona umehluko kakhulu ngoba umzimba wami bengawuzwa kahle kodwa ngisebenzisa yona nje ubona kakhulu
1: umehluko siyabonga omunye nobufakazi
3: mina ngifike inyanga zibuhlungu nginokhobhula sisebenzise nje iy'nsuku ezimbili ukhobhula wavele waphola ngi-right ingikhipha kahle ingikhethe kahle noba ibuya ngikhipha ngesisu kakanye kodwa ngisaqhubeka naye
1: siyabonga ngejuice asenibusweni imangazayo omunye onobufakazi asiyabonga-ke siyabonga siyabonga nangomunye umama
4: ngiyalibingelele kanileta usuku jasekristu
1: amen
4: ndingathi nje ijuici ngengayithenga ngolwesibili kuyiole ngiyithele bakunyeni wami benimpila ukuthi besushayile ama-alsa isisu sigcwala umoya uma ngabe edla umeke wadlala isigabo 6 uzokubuyisa kodwa selokhu ngiyithenge ngolwesibili wayiqala ngolwesithathu wayiphuza uyadla uyalamba akasabuyisi akasabhodli le nto abeyibhodla ngenxa yokuthi ukudla bekade kungagayi kahle ngaphakathi so ijuice imsize kakhulu nami futhi ngayibona ukuthi iyasiza nami ngayiphuza futhi engingakusho nje uma ubona ikuhambisa isuke ikhila ngaphakathi ikhipha udodi ngoba uma uyiphuza kuyenzeka ithume njalo endlini encane kodwa isuke ikhipha lokho isuke ifike icile ngaphakathi and two iyayifunela ukufa uma ngaphethwe izinsi igijima uyohlala ey'nsweni uma uphethwe ama-alsi igijima uyohlala ama-alsi uma uphethwe iqolo igijima uyohlala eqolo indlela esebenza ngayo
1: awu siyabonga siyabonga siyabonga
5: ake ngithathe leli thuba-ke ngibonge ukuba busibiya ngelokhuzane ngejuice engayithenga kuyena yo ayive iyangisiza benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona benginama-fibroid kahle kahle umhlungu ingisize kakhulu le juice ifike iyahlakaza eyi ngafane ngopha kulezo nsukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla awu ngiyabonga babosibiya ngicela bandla nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje heyi liyasiza le juice abangayibukeli phansi ngiyabonga kakhulu
3: sawubona babusibiya mama umtolo lona
6: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM inanda 80.4 FM in 2026 inanda 88.4 FM sports keeps you up to date with the World Cup special program hosted by your sports gurus Zakhele and every Wednesday from 8 till 9 PM, all of the latest World Cup action updates. This is an hour not to miss. Inanda 88.4 FM, still gays based radio. Mr. Kongulungulu, Mr. Nitemba, Akapeli Nga, Salib Kodinba, Inanda,

0: isekhona ithemba akapheli ngawo hlale ebukhoneni
1: bakhe. Ngisathanda ukuzongcoma imakhiki bagijimise jesu otholakala embusweni ave imonandi guys iyasiza iyasiza.

0: sakhona
1: ngokwenkulu
0: lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
2: ngisathatha lokho kugcina bese soqala sifafe sami sisisu sikhiphise kaumfundo.

0: Isebenzo kele ekhona.
1: Umisa khonkulu nkulu. Lisekhona ithemba.
0: Akapheli ngawe. Hlale bukhoneni bakhe. Kuma ngayintambululo yamanzi. Waphinda futhi wayenza leyo kamavuthululo ongavimbeki. Njengamanje ke sesikule eyenkonzo ke. Uphatha amanzi akho wafaka alala. Wafaka u-1 rand phakathi alala ekhaya.